0: angekho ngikhona sengiye ngavotelwa ngaphansi kweqembu le-Democratic Alliance ngo-2021. Namanje hawu ngihlonipho omncane, ngihlonipho omdala. Ngiyabonga abazali bami, ngibonge kusukela umholi wami uTony Riyona. Uhamba uhamba wenkohle umama Helenzini nabo bonke nje benabafowethu uMusimima. Ngiyabonga kakhulu Tinsela wakwaZulu kwanongwami kwamahlakazi kubanga no
1: Tako fowethu.
2: Msizi elele le uDome. Eyi cha, hayi elenhlonipho mina lokungalibamba uDu since uze kube manje ho. Ubaba wangitshela lona wathi ngiyohlonipha umuntu engimaziyo nengingamasi, ngoba uma ngingakwenzi lokho ngiyokhulela emhlabathini njengesamba. Ngeke uzuzuswe nje kuthiwa khona umuntu ophoxa onhlekelele sidalo
1: dango bethu bambe kanjalo nje.
3: Sawubona.
1: Ey thera, ey cha
3: sibona ubanyana okhuluma la endaweni yami inkosana amagethi kodwa ukhuluma inkinga. Yabona abazali kuningi abasitshele kona ngabe mhlasimbe kuthiwe ngabasakwenza sandlula sabayilento ababeyifisa kodwa kusangekwenzeke ngangendlela ukuthi baye bathi uma bekhuluma into uyithathe kwada waye sungayinaki kanti kusasa iwusizo. Namhlanje ukuba ngangifundile mhlasimpele ngaba ngifo kulesi simo ngikusona, ngiyasafarisha manje too much.
1: Mfowethu. Awu mfowethu ncese kezwakala kodwa mfowethu lisakhona ithuba ngisasho namanje bafowethu.
4: Yini njani msebenzi?
1: Nazoka mfowethu.
4: Awu kube nje uhulumeni madoda wayesibuyisela izwe lethu esikhathi silwela siyeka nokufunda ey'kolweni. Babe manje siphethe amafemu amakhulu kabi siqhashe iy'ndimbane zabantu mathebula lo ebinon.
1: Kuzwa kahle mfowethu.
5: Nonke mabrasho ndlogo linavarazo licana ngedegede mkhona ngiyabasithenisa besuthi lihle amagagulu amatrabule kunanihlephile tshela ucebi kamabasonkobe ulandela idlamini reji indwando nomthetho amazibuko
1: depenmpela
5: ulunga ekugcwaneni sicafe no ugabe zuma inxusa shezi matilo sidibazane babuhabula because masigqombisa inqotha ubrat
1: ngeke mfowethu asikafiki isikhathi saloko mananjalo nje indaba layikhona sisathi yayiseqedela wena kodwa-ke mhlawumbe ngeke siyibambe lana-ke kwanamhlanje ngoba vele sekuze kwaba nje isikhathi njengamanje sithi mzuzu ayibe mina elibumbene hore lesibili sabangakakhulu umlalelo Khozi FM sithemba ukuthi-ke nomncane ulalele uyafunda naye khona into ayifundayo encane mhlawumbe nawo njengomzali khona okucoshayo khona okufundayo ngoba vele kakade inhloso yileyo ukuthi sifundisane ngazo indaba zokuthi-ke uzwe ukuthi omunye umuntu uPaul uthini mhlawumbe into eyenzeka kuyena mhlawumbe nawe usengenza isiqiniseko sokuthi umntwana uyamqwashisa uyambonisa kuyona leyo nto leyo ukuthi hhayi bulalela mfethu qaphela phela lana hlonipha umhlaba hlonipha abantu mfunda umbheke kodwa nomntwana ukuthi njengoba ngokuthi akafunde nje ngabe unesiphiwo sakhe singayi mhlawumbe bese umbheka ngale ndlela-ke ofaneke umlekelele ngale ndlela ofane umlekelele ngayo njengomzali. Injani indaba khona la msazana akho Khozi FM. Right, njengamanje sibuyele kumculo siyobheka ukuthi kumculo sikhipha amaboma what laphayana-ke sibone ukuthi ubana khona khona-ke uPrince M la uthi ubedlula bonke sho njalo khona la msazana akho Khozi FM. Sikhathi njengamanje sithi mzuzu mhlane libumbene hore lesibili khona la msazana akho Khozi FM sokwihora lokugcina nakwethu hashtag dabulukusa sithi koza kuse mntakababa.
6: Well, done on the moon.

0: ungabi unhlekelele.
1: Ube umfundisi.
0: Ngumfundisi lokwangempela, ngiba unhlekelele uma sekungasekho.
1: Masekuqediwe, masekudliwe, usuhlele etafuleni.
0: Beso bekundodakazi lapha oganele kwabiyela lapha kwababa uBishop Mathasen. Ngiyaxolisa ukumbiza ngegama la kuqomntaba kube nje nenkinga yenyani isimo sikanjani. Cha bengifa lokuwa ngempela ke Friday. Kodwa kuNkulunkulu emuhle ayethi nasezulwini kuthiwa khona abawuthi inkosi, inkosi abawubona umbuso wezulu.
1: Ithina lapha.
0: Kuzokwenzakala ngelinye ilanga sibonana ungesabi futhi ngeke uphele lo nyaka.
1: Hayi no, ngiyakuza ngiyakuxolela. Ngilungile ube right nawe.
0: Njengoba sikuthanda.
1: Ngiyayibongela kuzoba njani. Tako, siqhubekele phambili cause sawubona.
2: Ya, sawubona Londa.
1: Unjani?
2: Asikhona siyaphila. Ukhuluma nomsenzi kulala kasemanetshina, ngihleli nawe nje kuze kulamlohora sisi.
1: Ngiyazibongela wemhleni.
2: Okay, danko.
1: Danko, cause sawubona.
3: Marilanda?
1: Unjani?
3: Ngiyaphila tatoto, kunjani?
1: Ngikhona.
3: Ngiyaphila nami, hayi, umphumela kwamasikane lo lapha enkandleni uma kwesikamagwazi.
1: Ikuphathe kahle impela sonke.
3: Yebo, hayi, ngiphathe kahle kakhulu, kahle kakhulu.
1: Hayi, no, ngiyakuzwa. Uba lo kuwhatsapha ngalesikhathi ngu-3 noma uyakutshela ukuthi ngiyakuzwa wempumela.
3: Hayi, ngiyakhola. Nami ngiyazizwa, angazi kwenzakalani.
1: Oh.
3: Ngiyazizwa khona la efonini.
1: Hayi, magic mlingo.
3: Ngoba mina i-radio yami off, ngiyabonga sisi.
1: Lingile siyabonga. Ukhozi sawubona?
4: Sawubona, Londa Londa.
1: Uyaphila mkhaya wami?
4: Siyaphila mkhaya. Usemnambithi ezakheni kwa-iwumi yomnyama lo. Bengingakulunga mkhaya uthathe isincingo. Kungabe kusangena noyedwa nje. Yebo mkhaya wami.
1: Hayi, kade bekubuza lapha e-Friday bethi uphumiya.
4: Hayi, ngiyokuphumelela ngelinye ilanga. Kukhona obekusangibambile.
1: Kulungile, siyabonga sibedawonye.
4: Nami ngibhedela abanye ngoba phela uma umuntu ethatha isikhathi ugcina uthatha abantu abancane, kanti umuntu ongenayo usiyabingelela. Ngigcina umuntu ezethatha isikhathi eside. Ngiyabonga mkhaya.
1: Danko. Khozi sawubona.
5: Hayi.
1: Ngiyaphila mina, unjani wena?
5: Mhm. Ukhuluma noMusa Mhlongo la ngisofa customer service secretary. Hayi, ngikhona mfowethu, ngikulalela.
1: Ah, sibe ndawonye ke.
5: Kanti ke lo.
1: Ugcine nini udlu fish?
5: Hayi, awudoba kwena abafana lapha esheli, kodwa eyi kade ngagcina ukudla.
1: Oh, okay.
5: Hayi, ngizwe ngihlale ngilalele ngawo ngizwa ukuthi mhlawumbe unamafisi ami anganani ngoba ayo into enginaka kakhulu mina.
1: Oh, okay, lo siyabonga, sibe ndawonye. Danko, sithatha omunye futhi ukhozi.
6: Eh, ngikujongile mfundini, yaphila kodwa.
1: Ngiyaphila, unjani?
6: Basho kimi, basho kuwe.
1: Ungijongile ukuthi ngiyakuthatha yini noma nje ngiyakuziba.
6: Hawu impela, hayi, ngijongile impela, zisho kimi, zisho kuwe impela. Hayi, sithatha zothisa ukuthi zisala bami. Ngilako senkosi ukuthelezi nami ngokuthelezi.
1: Ehe.
6: Impela, hayi.
1: Ihambe kahle kodwa impela sonto yakho?
6: Awu, kahle kakhulu, kahle kakhulu, kahle kakhulu. Impela ngibona ngathi ngimbaza umsizi.
1: Hayi, no, siyabonga.
6: Lapha nje, navuka nje kuseni ngiqhubeka namadumba ami nobhatata wami. Yalima.
1: Awu, siyabonga. Ngithe ukuphi nendawo?
6: Ngilawa kweze sikhalantana.
1: Oh, hayi ke. Ufaka amadumbe nani, nobhatata nani?
6: Amadumbe zobhatata. Esiba yikhabishi esigcinini.
1: Mm-hmm.
6: Ya.
1: Please, indoda bayithi ayitshali, indoda ibe njena something.
6: Ah, kuhlekazi yaduzana umfula wami ngamisela ngeduzana konke la. Ngiyabonga.
1: Ah, sibe ndawonye, ngiyabonga.
6: Danko.
1: Mlimi ke loyo, ukhozi sawubona.
7: Sanibona, sanibona mashani.
1: Kunjani?
7: Ngiyaphila sisi, unjani?
1: Ngiyaphila nami.
7: Sisi usesikhothi manje mahlutshini kangubane. Ngihleli nawe nje kuze kushayele leya hora.
1: Kuze kushayele lo hora lelo. Kambi liphi lelo hora?
7: Ihora lesihlanu.
1: Kulungile, sibe ndawonye ke.
7: Thank you.
1: Danko, angithathe manje abahlanu abokugcina. Ukhozi sawubona.
7: Oh, wabu thunjani, uthunjani.
1: Kunjani?
7: Ngiyaphila, njani.
1: Ngiyaphila nami.
7: Hayi. Lalelo khuluma noFanta Mthembu lapha kwaSikhemeke leJozi kumakhaya nenkosi iNgubu sangithi.
1: Yebo.
7: Lesijabulile isikhathi.
1: Kunjani?
7: Umyezo ke lo umyezo umyeza usiyamthanda uthekela mina ngizobikheshe kuthiwa ngufanta
1: ufuna ube yikheshe lubani
7: uthi mina kungcono mani ukuthi kube kuyashintsheka ngoba ngizobikheshe kuthiwa ngufanta futhi kumele kuba amazinto ezimnandi kunika izinto ezimnandi
1: wena uthini pho ngalokho-ke
7: ayi ngithi mna kusezokushintsha phela futhi ngizoba ngingenofanta lokho noma sengiyikhehla-ke
1: kulungile ubani wakwetha lona lelo gama lokuthi ufanta
7: angithi esikoleni ndoda kwakuthi umuntu ubedlala ibhola kange ney'bongo zakhe angithi manje mna laphani emboza laphani primary kwathiwa hhayi umuntu akayiqambe igama lakhe lokudlala ibhola awu mla kathi kuthi gaqhamuka kanjani
1: nawawazi kodwa nje
7: bawufanti kodwa nje kwathiwa fanta umadlala fanta
1: ngizwa kahle kulungile siyabonge
7: andilalele
1: hhayi asibe ndawonye-ke
7: siyabonge
1: janko ukhozi sawubona
8: sawubona mamthinjani
1: ngiyaphila unjani
8: ngiyaphila ukhuluma nomanazimakasenzeni la ophongolweni nakabongenxetan
1: awu ngikugcina lapha kufacebook namhla uze wafona siyabonga
8: hawu kesibili ngikhuluma nawe yo
1: ngempela usikasi kodwa hhayi siyabonga
8: ngiyabonga ngeneki
1: kulungile baba siyabonga
8: okay sham
1: danko abathatha bokugcina ukhoze sawubona
9: hayi mylonda
1: unjani
9: hayi ngi-right ma I'm sure i-radio yami ayizwakali ngibathe ngayicinga ngevala ngiyiboni
1: lutho awuzwakali nje nguzwa mina
9: kahlengiphithezele ngengubo ifoni okay sisonke-ke kuze kushaye leso sikhathi babayi
1: kulungile bayi ababili abokugcina ukhoze sawubona
10: kunzevele ngelonda le siyangandodakazi ngisonsika
1: u-right kodwa
10: right ndodakazi kufokumile kuyikhehla kumbetha isikhumba akunangubo
1: indaba kwenziwa yini lokho
10: kuyikhehla kugugile nje akunamali
1: aw bakithi amakhehla ayahola nje
10: aw uzuke nje leyo ndodakazi uphulela nje empushini
1: ah ngihlezi ngikhuza lento yamakhehla ayithengela impuphu bakithi kulungile baba sebendawonye
10: ibonga mina ndodakazi
1: danko ngithatha okugcina njengamanje ukhozi sawubona
11: londa my londa
1: kunjani
11: ngiyaphila
1: ngikhona nami kuphathe kahle impela soto yakho
11: hayi ngiphathe kahle ukhuluma nozodwa unanawa kambeli ungile empenhle njanisesikapa my londa
1: a ngiyajabula
11: ukubaothanda ufish
1: yebo
11: hayi ngiyakufela ngofish mylonda mylonda
1: asilalele-ke sizwe ukuthi bazosidobela bese besinika kanjani thina
11: hawu sizobe silalele mylonda
1: kulungile kuyabonga-ke
11: ngiyakuthanda londa
1: hawu uthandwa yimina danko ngiyivala lana-ke iy'ncingo kwamanje mlalelo cause FM ngoba isikhathi sethu sime kanjena sithi 21 minutes after 3 okusho ukuthi imzuzu ingamashumi amabili nanye libumbene-ke ihora lesithathu ngizohamba ngiyobheka u-social media ukuthi-ke ngabobani naye othi-ke hashtag cobela kufala zamlimi masibuya ngala engomeni kanqobile ogle ethi-ke kusenguye ujesu ma ngabe sibuya kule ngoma le ngizobe sengibheka-ke lapha kufacebook ukuthi ubani engimtholayo nawe kodwa ungabe uyithumela-ke yakhe i-voice note uthi hashtag cobela kufala zamlimi voice note-ke uyithumela ku-079 163 9874

0: ngaphandle kwemiphumela engemihle. Thembela kwimvelo. Themba iProbiotics ukulawula ushukela wakho wegazi. Itholakala emakhemisi aseduze nawe.
1: Let ye breakfast yokhozi luhamba phambili. Ndaze ngazelwa.
2: Sanibonani ekuseni basakazi bami wesigceme wevino emrosa. Hayi ngaze ngaselwa, ngaze ngaselwa emrosa. Uyazi ngaphaphama ngopha 6. Lapha ingane ihamba ngo 7 eze crash funa bese ngigezile. Ngaphaphama ngopha 6. Hey, ibe sengishaya ithombe zepasi, ithombe zepasi emrosa. Hayi bo. Iphukophonisela ipopozani ngo 7 sengibagijimisa ngaze ngaselwa umaxaba kwasekhane endaweni yasemaduladula enquthu. Ngiyabonga wevino mroza.
3: Angaze ngaselwa iyaqala kwenzeka imlendo. Ngunathi icala enyonyana ngokusebenza ngilayo OR Tambo International Airport. Ikhathi ngivuka manje eyokugeza vela ngihlala ngigeza, hayi kade ngangigeza sengiyobona phambili kodwa kahle sengiyakhona ngiyangena ngo-half past 8.
2: Sanibonani mrosa, nginovimthembe kuseni. Hey, ngaze ngasela wema, ngaze ngasela nkosi yami. Kumanje ngisendleleni ngalo ngizozingena ngo-8 kusendleleni. Uyabona ukulala kamakhelwane, hey avuke kamakhelwane nkosi yami. Hayi ngiseliyo, sengivele ngabhala i-SMS ngathi nje i-traffic emgwaqeni akuhambeki. Ngiyabonga emrosa, nibe nosuku oluhle othandwa kankambule.
4: Amakhe,
5: uzoyolala kwamakhelwane nje azosela kwamakhe. Yini aselwa kwamakhelwane?
4: Hey, kumnandi kwamakhelwane.
5: Ubudlula nobuhle.
4: Eh, aphela ngithi nje. Yeah.
6: Uthi akuvukeki.
4: Akuvukeki kwamakhelwane.
6: Yini lengaka kwamakhelwane?
4: No, shintla kwamakhelwane bebhakile.
6: Yini?
4: Eh,
6: kwamakhelwane. Afikanga naye kanti.
4: Eh.
5: Manje wazwayo lala khona inkosana sleep over kodwa lo ndijwayezo ingane nje umuntu omdala ajwayele ukwenza ama sleep over
4: akuvukeki kamakhelwane shile usisi bathi akuvukeki kamakhelwane
6: uyibeki waletha bazodla
4: ngiyamthanda mina lo sisi Shemeza
5: ukubusale sekumkhaza lo makhelwane uyazi
4: I'm sure uyedwa
6: uyalala kamakhelwane wakho vi
4: mina aludo
5: akabuye ne voice note enyastethu ubani lo makhelwane hayi noma utufike nini phela umsombulwa namhlanje ufike ngolesihlanu bengeke uthi ufike izolo
4: athi akuvukeki kamakhelwane
5: yabo
4: mina nginomfortune naye futhi ukukhulumisa kwensizwe cha into yokugeza vele phela kuyona into
5: kade yegeza ngaze efisithini sengaza xosha emsebenzini ngenxa yokuthi
6: ndakagezanga.
4: Hawu, sengaza kuphela umsebenzi nje ngamanzi nje. Futhi vele ke vele sineyinkinga zabo amanzi ke eSouth Africa. Umfana uyakwazi ukonga.
5: Uyabo?
4: Hey!
5: No mfethu, no nabazali njalo nathi asibavusa abantwana bethu. Angithi basuke bebhala futhi kulezi insuku. Siyazi ukuthi sebeze ungena kwi term 3. Kade bekuthi term 1, term 2 uyiboneleke nawe umntana wethu ukuthi akuhambanga kahle. Uthe ukudlala-dlala mhlawumbe noma khona la ongakwazanga ukubamba kahle khona. Njoba singena ku term 3 nje qinisekisa ukuthi hayi ngempela ke ufunda ngempela uyazimisela ngoba unyaka kufana nokuthi usuphela kade sikhuluma no Clarice uthi hayibo waze washesha ke lo nyaka. Kodwa siya kulenda bokuvuka. Abazali bavuka ekseni bahambe bamshiyelele. Kanti uyabhala ngalelo langa. Uthola ukuthi uma ebhala ngo 8 ngo 9 ulele lo muntu lo ngenxa kade dadisha ebusuku. Umzali akayazi timetable lomntwana ukuze wothi ngimvuse, wozi ngibone ukuthi usevukile yini usuvukile. Keza uyabhala ngo 10.
4: Eish. Senza njani impela ke nathi bakithi ke singabe sapholisa ke nathi ke amanenjana nje ukuthi ingane zethu siyibhekele. Hey vuka ke shona khona ke abantu baseliwe bakithi ke. Makhi.
7: Eh.
1: Ngaze ngaselwa ukhosi breakfast. Tapsi Fifi Cup.
8: Emuhle lo njani?
4: Too much.
8: Hayi inhle lento. Uyazi abanye baye bathi kumina mroza wena umbona kanjani umuntu osifazane ukuthi muhle. Hayi bo umuntu osifazane ngiyakwazi ukubona ukuthi muhle sibani bani. Ngakuba ngathi mhlambe hayi akufanele nje ayisuka.
1: Breakfast.
8: Eya ume yini wena uyathanda umncama amanye abantu besifazane.
4: Hawu kanti bakithi. Ingeke sengaba yijongo nje selincimela inye ijongo.
9: Banye abantu bana please.
8: Hawu.
4: Ingeke sengaqala
8: lapho. Hawu shona njani?
4: Kayona nje umuntu osifazane noma umunye umuntu osifazane. Yindle lento le. Khombisa ukuzwana nokuthandana. Kubantu besifazane. Inkingi singaqala ke makuyijongo. Sengincomela inye ijongo.
8: Nami ngiyazibuza ngoba uyazi umfana wami nami wangitshela lokho kuthi yena akafuni ukungona.

0: omnye mje kodwa mina ngiyibuzukade kona nawo futhi ngazwarayi
1: hey hey hey ngiyamtshela ngabe isikadi
2: uvindembo
3: no rosa ku cozy fm

Yona sasingene nje ngamanje isikhathi ke sithi shumi nesithupha ngemva hora leshakalonye sawubona sawubona unjani uyaphila ngiyakubona uyaphila nathi siyaphila kakhulu sesifikile sibonga kakhulu ukuthi

0: sesingenile sesifikile sesingenile sesifikile ephela kwinqipha abugebengu safika khaxaxa kanti ke nangu sekhona no brigadier akahambi yedwa konke lokusokuzwa khona manje angidlulela ngisho ngisho hey kuya okwenzeka kulolu suku la namhlanje emlandweni wezwe ngomhla ka 1 ekujuni hlangulana ngo 2004 oyongumongameli wezwe ubutata uNelson Mandela wakhipha statement esemthethweni ememezela ukuthatha kwakhe umhlala phansi ngokuphelele nokuhoxa emihlweni emiphakathi ethi hayi impela akaphume kukokonke athi ukuphumula usuku lelo amemezela ngalo hayi ke siyaqhoka nje manje sithi ncipha abugebengu usuke khona ku brigadier ngalesikhathi ebrigadier Upengo, Brigadier Sawubon.
1: Lady D.
0: Unjani?
1: Hayi, ngihle kakhulu.
0: Aba mangisukumisa uphe uyaphezulu lokhuluma isikhulumo esiqavile. Ngeke ngisho ngithi unduduzwa kaBhengu inhloko ya SAPS, eh? Esifundazweni sakaZulu Natal. Ophikweni le Criminal Record and Crime Scene Management. Ah, suka. Eh?
1: Hayi, uchophe.
0: Bese uyasukuma kushaya izandla bese uyetafuleni.
1: Eh bese ehamba futhi ezokhozini yena oshayela uncipha abugebeni
0: uyena ophethe steering
1: yena ophethe steering bese kushaya izandla ko awusamahlobo sekudibene steering
0: atha ugaxe bhande angiboni kwabhande yazi yipi bhande
1: isengqondweni
0: okay
1: thina singoba sasila ngengqondo
0: ya
1: sasila ngengqondo
0: Yabona ke ngiyazi ukuthi namhlanje awuhambi wedwa ngiyazi ukuthi uhamba nomondli umondli sawubona emondli
2: yebo sawubona
0: ay angimuzwa mina umondli ethi ngibo yamondli
2: yebo sawubona msa
0: ah ngayala ngathi angimuzwa Nelo khoze FM uzokhuluma nayo Brigadier nje manje kodwa kwamanje ngiyintshele ngithi lensizwa le impempela uthi uthi thapu kancane ngingakaqhubeki nokukhuluma naye
1: umondli lona usimeshwa kaDlamini kwamashu esimashweni insizwe ebuya ejele igwajwe 42 years isevile eminyaka ethizeni kanti ejele izoyashutha emngaki yaqala ukuboshwa ina 14 years okuphatha isikhali na 14 years sikujuni ke Lady D ngicabanga nje umoya kaJune 1976 ukuthi wawunjani kulesi sikhathi kumhla ka 1 kuya kumhla ka 16 June 1976 ingakho ngithe asikhulume naye njengomuntu owaye ingane eqala ukuphatha isikhali no 14 years nenganze dayiphathikali kunamhlanje.
0: Eh, ya ngiyakuzwa. Hey, sithi singena nje kule nyanga sibe sazi ukuthi nazi into ufanele sibhekane nazo singayizini. UJune uqalile, uJune fanele uphele sesibona ukuthi hayi sis, sesithathe la sabeka la. Angisapolice maseko ngithi Mondli, awungitshele bingelela uqala abalali bokhozi ke manje.
2: Ngibabengelela abalali bokhozi abazwayo umhlaba wonke lapha bakhona uMondli kaDlamini lo odume ngelika smash
0: angizohlisa ngisho fade oba ngifuna bamzwe kahle awungitshele njoba ke waqala uganga uneminyaka amashumi amane 14 yiziphi izibo noma abantu noma abakudonsela ekungeneni ebugebengwini usemncane kangaka ikuphi uganga waqala ukwenza waze wakabuyaboshwa
2: So still maskula Lady D endaweni besikhula kuyona bekunodlame lezombusazwe. So kuwe sikubuka sengathi into eyomdlalo ubulalana kwabantu kuyajajulwa nje siyithathiswa into yomdlalo so.
0: Afa umuntu ginqe.
2: Afa umuntu ginqe.
0: Nini shaya makhwela?
2: Sasingenandaba ngoba sasitshethe ukuthi umdlalo odlalwa ngoba vele nalabanga labadubula labanga lana labanga labadubula labanga la
0: kufike kwenziwe nangubaba nangubabeka ngakhona mase kwenze
2: kwangafiki ngalo ndlela msazi ngangifisa ukuba ingxenye yabo laba bantu
0: uthini wena
2: ngangifisa ukuba ingxenye yabo nami ngifisa ukuphatha lezi zinto abayiphethe
0: yini thelo intelezi yini
2: kwakuchelwana ngeintelezi so sathi siqala ke saqala safunda kwakho qhwasha ngoba phela kushuthi asinayo imali yokuthenga lezi
0: Nicabene yini noma nibekeleni inkani nje
2: No amaqembe ezombusazi lo ngalawo ukuthi lo ngalawo ukuthi
0: Ayizileso sikhathi
2: sesizini So ukhamba kwesikhathi kuphela kodlame
0: Sasingekho wena lelo qombi lombusazo ngoba ubaba ekho noma ngoba uyikhethele wena
2: No ubaba wayengasekho ubaba washiya ngo 1982
0: Ungena kanjani ke
2: ngathi nokujudana komngane nokukhula abafethe bengihamba nabo ukukhula sijudana
0: at 14 cabanga
2: it was yanga ngina 14 years ngalezo igazi
0: uthi nje uyadela wena ngingidedeleni ngingene nami
2: cha indlela esas enjoya ngawo sigcina nathi sesizakhela oqwasha vele labantu ababe yikhulu ababephethe amaqembe zombusazi ngalesikhathi bekhipha inhlamvu kwakuyona indlela ukuthi sikwazi nathi ukuthola inhlamvu zokuyodubula.
0: Uyabona ukuthi lento ngempela impela sibonga ukuthi sesigubula sikhona. Futhi ngiyafisa umuntu ngamunye ngamunye ayicabange lento ukuthi asifisi ukubuyela kuleso sikhathi.
1: Asifisi
0: ukuthi kusho ukuthi maqhubeka lapho wabona ni kusho ukuthi angivane ngisho ukuthi kwangase isikhathi sesikole mase kunjani?
2: No, isikhathi sesikole sasingasekho, umuntu wayegcina emabangeni aphansi nasesikoleni, nomqondo ungekho kahle, ukufundiseka kungekho, plus ngikhuliswe yi-single parent uma so kwezinye izinto engakwazi ukunqanda, so kuphela kodlameke njobe ngingafundiwa kusetshenzwa ekhindleni. So fanele kujikwe ke manje sekuphethwe nezikhali ezinkulu sekukhona
0: seliphelile udlama sekusekho isidingo sokulwa manje
2: asekho isidingo
0: so lezi sekuthi nenzani ukusuka manje
2: lezi bhamu kusho ukuthi sekuyajika ayisasebenza udlama sekufanele isebenze ubugebengu sekufanele kuzanywe indlela yokuphila lapho esiqale khona siyafundiswa amagenga emadala kunathi
0: usuneminyaka manje eso sikhathi
2: mhlawumbe esikhathi ngangila ku 1617
0: ekhaya uma yikho into angayenza.
2: Ayikho into engayenza engangivimba futhi ngayo. Kodwa ngendlela engangihlonipha ngayo ekhaya kwangelula ukuthi uma abone ukuthi khona into errong engiyenzayo.
0: Ngoba imisuso sebengena sebenolaka badla isinkwa bakujitshele lapho wena
2: ngangingakwenzi lokho ngangizama ngayo yonke indlela ngoba ngithena uma sengena kulezi zinto zomabhemo ogwayi ngayenze ngayo yonke indlela ukuthi uma ngaboni. So nobugebenge bengibenza bengibenza namagenge. Ubuthi noma umtshela abengalokhu uthi angikaze ngiyibone yami ingane yenza ubugebenge. So uthe esebona uphaphame ngoba nakhu nami sengibanjwa amaphoyisa esezwe balela ubugebenge ukuthi hayi lo wabulala ubani bazama ukubulala ubani. Yibona laba bebenza kanje emphakathini.
0: Wathuka umanko sami waqalwa iBP unomphela.
2: Yila iqala ukuzwa khona ubugebenge bami ebengibenza ve. Ngoba icala langilahla ngalahlwa icala lokubulala uDisemba wakhumalo.
0: Hey, usamkhumbula negama nesibongo.
2: Ngizamkhumbule ngabuye ngagwetshwe.
0: Uboneni kangaka uDisemba?
2: No, ayikho into engonile nje.
0: Uyini?
2: Ngithi
0: ukukhuphuka ngaye.
2: Kwakulokho leto engisho uDumo nokufuna ukwaziwa endaweni.
0: Ah, uDisemba.
2: Yabo. So icala la ngilahlakela naye linye le item statement.
0: Ba kwenze njani ngesikhathi esewususa uDisemba wanconywa wakhushulela igrade ye wa 2 level hayi usungangena kulesigaba noma
2: no phela ngangiyibona ngifana noGoliathi nangoGoliathi ngawusendaweni angithintwa mina ngokwenzela ukuthi isibhamu sami sihlezi sinezinhlamvu ngiyaziwa futhi ngiyadubula
0: ngincane yabo
2: so ngaleyo ndlela kwakhole lekutheni ngigcine nami ngifile ukuthi hayi mangabe uqhamuka nje uphethe imali ngingenayo lutho mawuthi angikuphuce nje ngiyakuphuca akekho vele ozongitshe
0: ungamthindi
2: mogoloza uyazi mogoloza uzotholana yabo so abantu kwakuba nzima ungolozela ngoba bathi uSmesho ukudubula ngempela
0: kanjalo
2: so nje endaweni bengaziwa nje kakhulu eRichmond Farm kaKhaya kaMashu lindelane umfana nje kuthi uSmesho yobazi bephathe isigwamo
0: ungavunjela ngithiwa ke ngiyeke le cha kunaloko uyayibona hayi ngingene ke manje
2: no akwazi ukuyeka lempila iyekeki imali yakho nezinto ziyashesha uyisebenzelanga uyijulukelanga uyazi ukuthi vele wena ngolesihlalo ntonze ibhamu neyaphuma ngene emgaqweni siqala laba fethu sogcina endaweni ukuthi sibambe abantu inkunzi so imali oyidlabdlapa futhi ungenandaba ngoba kukho labo uyihluphekele khona.
0: Ey, uyabona imlaye isikhathi njengama sithi shumi nambili phambi kora le shumi kanti ke ake ngenze nje ngithole 9.9 mike.

0: Kunjalo naye makhe ngempela usiningi ngomemnandi uthi uthando lwethu sesiyakhona ke ekutheni isigaba sethu sesibili sesobe sesigoqa okwamanje kodwa sesiya kubrigadier naye la umondli.
1: Ndibabukebengu isizwe asiphephe.
2: Uyazumkhwana.
0: Yabona ke sengizoyivala mlaleli kade sikhuluma nomoti seyizovala mina ngithi udedele ubrigadier bese seyivala seyigoqa maduzane nje. Moti ngiyafisa ukwazi ngempela ukuthi wasebenze njani watho wafika waboshwa wangena ejele kodwa ke njengamanje impilo yakho ngiyeza ukuthi hayi sihlukile. Amantombazane ekuthanda ngempela noma ekusaba?
3: Kunzima ukuthi ungathi intombazane ikuthanda ngalesikhathi sethu. Intombazane yayiqomela i-safety. Ngizobeka kanjalo, yayiqomela i-safety ngoba wonke umfana endaweni wayedlebeleka kuphethwe isibhamu kwisikhathi esibi. So ukuze intombazane ikwazi ukuphepha, naye yayiqoma ngathi uthe ukuthi xaxa ngezinga lokuthi uyazi ukuthi akubhedelwa lapho ukuze yazi laba abangaphansi kwakhe nabamsabayo.
0: So uthando lukhona nje lakheka ngendlela kuhanjwa.
3: Lalakheka ngendlela lihambe okanye lingakheki kube ukuthi nje kufana kuthi lo muntu uhlukumezekile ngoba akakuthandi wenzela ukuvikeleka nomndeni wakuba uvikeleka.
0: Awu kodwa sengiyajabula manje ngoba asisajwayele ukuzokuze kufike lapho noma ngeke ngazi kodwa nje engiyakuzwa. Brigadier uthini sesogoqa uthini nine nangu umuntu siyabonga usilethelena wasikhumbuza ukuthi asibongene ukuthi sisukaphi sesikuphi ngoba uyabazi mani ngayikhumbula into eyifana nezi nibona ngathi hawu animali sesiyabona thabe kukhulu sekusetshenziwe.
4: Ngifisa nje ukuthi uMondla mayisayivala athi ubuveze ukuthi wenzani manje usenawo umuntu ganiwe unomuzi iphethe kanjani ukufika kanjani lapho esekhona manje uMondla?
3: Yebo sana.
4: Yeah.
3: Kuningi sesikwenzile nengikwenzayo ngoba khona emphakathini engikubona sine project siyaphakisa umphakathi uBrian ngiyadayisa oma satellite liquid oMaster Soft oMagic. Ngumuntu nje ozamayo nginengane ezikhulile senkani uMamkhize senginginkosikazi ngenhlanhla ke ngokufundiseka ngaphakathi ngathi mangithatha ifundo ngathatha ifundo ze music ngayiphasa ngaphasa nefundo ze Bible ngaphasa nefundo zokufundisi ngaphinde ngenza i-train of trainees ngaphansi kohlelo HIV and AIDS.
0: Waphuma engasekho
3: lapho uma engasekho mawami ngo-2005.
0: Victim offender dialogue wayenza waqala apho wagcinaphi?
3: Ngayenza kakhulu i-victim offender dialogue ngayothola ne-day parole ngangena ngohle ngaphansi kohlelo la 130 ngibe omunye ohambele wonke ama-correctional centers around KwaZulu-Natal sifundisa ngayo i-VOD.
4: Kusetshenziwe leli DN. Ngiyajabula le nsizwa kuyangivezela ukuthi ezinye izinto ezifake ebugebengweni kakhulukazi ukuba nolaka i-anger. Yona futhi into esinenkinga yayo eSouth Africa kuze emgwaqweni ama road range. Kulo umuntu aplan ubugebengu kodwa uthole senza ubugebengu ukuthi iengakhi phezulu. So nje uma ubheka bonke ubugebengu leli D bu psychological motivated. Ilokhu ngikushumayezile ukuthi iingane siyibheki simo umqondo sazo zisencane ngoba ingane ibasebugebengwini noma esebugebengwini ungenayo inhloso. Niyaphazamisana driver ugcina ukhipha isibambudubula umuntu. That is psychologically motivated in a way ngoba ienga yakho ithe ukuphazamiseka. So nje siyafunda kubantu abanjengomondli kanjeni ukuthi yazi kuyejela yona into emnandi. Kodwa ke umondli engaze qualify ku-42 years aphume ku-16 and a half indlela ayiphathe ngayo ejele. Nendlela akhulusiwe ngayo ejele. Siyalibonga ejele lidi. Ugcina seba nje non-custodial ngokuthi uyiphathe kahle ejele waphuma ngaphandle njengoba sesifundisa okukhulu.
0: Yini non-custodial?
4: Non-custodial ukuthi usukwazi ukuthi usayine ukuyiparole.
0: Oh.
4: Njengoba yena uzosayina nje ukufika ku-2038 kusekude ukuqeda.
0: Oh.
4: Yeah. Usayina ukufika ku-2038 so ngalo ndlela uyi-non-custodial kodwa ijele sambambe nje nge-remote ukuthi ndoda qhubeka uyiphathe kahle ungabenzi ubugebengu. Wenza ubugebengu uzobovaulate iparole yakho ungabela ngaphathe jele futhi wenze ubugebengu.
0: Kunjalo shothi uma engasayilandela imigomo abakuneyo nangase
4: uzobela phakathi jele. Kana kugweme ngayo yonke indlela ukuthi ulaka libe phansi abekezele be yigwala aluleke abantu ngendlela kuyiyona leli dinga.
0: Angabi nokuthi umuntu uthinta ingane yami entombazane.
4: Engabe nalokho ilokho akufundiswa ejele
0: buke ubuke akhumbule ukuthi ngempela leyo nto yonke into iyaxoxwa
4: manje uhlala ngezantsi
0: uthini kuyintsha kumphakathi nentsha njoba sivele sikuleyo nyanga manje
3: hey intsha mamlethi tisiyalimala silinyazwa abafethu ade sinabo ngaphakathi basilimaza ngoba ubona ubugebengu ungafuni ukuphela ilaba fethu ade sinabo ngaphakathi lemnyango bahluleka ukuzama mase beqasha ingane engakaze iboshwe uhlangane ingane ihambe phakamiso 6 no 8 azilazi ijele ubayibulala leyo nto ibulala umqondo so leyo ngane enkathi iphakamisa lemina isenali kusasa
0: inga
3: end up ibhemi unga inga end up iphathi isibhami ihlukumeza umphakathi
0: labaphuma ngaphandla ke bayeke ingane
3: ake bahlukane nezingane ukuyifundisa izindaba zeinombolo sikhona thina sihlale iminyaka eminingi siyona futhi nathi lento ngoba sasingeke ukuvume ukudlala abanye abafana ejele nathi sayithatha inombolo sazenza izinto ezenziwa inombolo kodwa sibaqasha abafana ngoba siyazibona azizile ukuzopromote
0: yes
3: zizozama ukuthi lento esinkinga eswele kuzona zingaweli kuthina nesizukulwane
0: ingoma yakho sithemba ukuthi uhamba kuhambe ngizubrigade sengitshethi nathi siphumile ingoma yabona
3: izophuma amaduze ikhona nengane encane kuthi uBlack Queen usinewa kaMkhize
0: uhamba nabo
3: uzoqhamuka amaduze bazomuzwe useyatholakala ku YouTube
0: siyabonga brigade thank you mbeka okay Stay con el Daveni.

Yabona usimphiyoda na ubethike usikhonzile kanti phambi kwalo besuze uzamajobe ethena fly fly fly siyaqhubeka isikhathi ishumi neshakalelunye ngemva hora leshumi kanti yena indaba into eyodwa njengesiqiniseko sokuthi siyayithenga noma kanjani njalo ngeviki iairtime nedata erenke lamatekisi esitolo sekhoneni uma sesilibangise ekhaya ukhona na kanjani ozogcwalisa airtime noma idata njengamanje lokho kuthengwa kwe airtime noma idata ye MTN kungabeka abantu abangu 100 enhlanhleni ukuzwinela u 10000 rand wokuyokhithiza ePep noma ka Ackermans vele nje uthenge airtime noma idata ye MTN ka 10 rand noma ngaphezulu kunoma isiphi isitolo seflash la ubona khona nje uPaul lwenkomo bese ke uthumela uhi nge WhatsApp uthumele ku 083 247 7803 ulandele imiyalelo leyo top up oyenza uphuthuma ingaphenduka usuku lwenjabulo lokuthenga ungaqedi lo mncintiswano kuphela mhla zingu 30 uJune 2026 kunemigomo kanjalo futhi nembandela Uma sibuya la ku TM 360 so hamba ke siyongena ku tea time.

Kosiyam wazowangilahla unembeza. Awubheke nje. Ngesaba nokusondela kunosipho. Ungathi uzobona ukuthi bengikhuluma ngaye. Kodwa bengingenwe yini ngenkathi ngixoxela ugogo indaba yakhe nolunga. Ngizokwenza njani uma ngabe esetshela ugogo masibiya? Hayi, kungcono ngiyoxolisa. Konje kungenzeka yini ukuthi uzwele umxoxela ukuthi ngimkhulume kabi kuyena? Cha, uthi ngisijube ngiye kuyena, hlezi uzomxolela.

0: Uzofundisa kwahle umantuli namhlanje. Hayi umuntu ngathi uyaphupha. Bengingazibela ukuthi imethi lula kanjena. Hayi, asithembe ukuthi bonke abafundi ba grade 12 bazophumelela ngamalengiso uma ngabe uthisha beqhuba kanjena. Hayi bo, sengathi ulunga nje lo uzanganeni. Akazi nanosipho yena. Ngizomphoxa isolo ukuthi ubeyaphi lana.
1: Sawubona nosipho.
0: Yini, yini ufuna nona lana?
1: Angicela nje ngimzuzwana bandla.
0: Yini umzuzwana owenzani? Hawu usuqalini manje wena ukuza kumina ngesikhathi sekhefu. Ubunganako?
1: Ngicela ungangibuzi ngizwele. Mina ngifisa ukukhuluma nawe mayelana nalephutha engilenzizolo.
0: Iphutha? Iphutha lunga?
1: Uyabona uSipho, ngicela uxolo. Yazi ngisuke ngingathatha ngolaka.
0: Yimona lunga. Umthetho kovele uzwa kanjani? Ngikucele kahle ukuthi hlukana nami phansi, kodwa kusobala ukuthi wena ulaleli.
1: Kodwa hawu ngicela ulalele sithando sami. Uyazi ukuthi mina ngithanda wena wedwa futhi akekho ufana nawe.
0: Kimi kimi ngithanda wena wedwa kimi kimi. Kaso amanda bangathini uma ngabe sebekuza ukukhuluma kanje?
1: Kohle abanye abantu noSipho. Kuwe wedwa umuntu engimthandayo ngenhliziyo yami yonke.
0: Yazi wena lunga awukhohliwe nje ngesilima sokuqana sokugcina.
1: NoSipho, yazi abantu abazi imfihlo zami Bible 4. Uzwele futhi ungidubule ngenxa eliphuthi engilensizolo.
0: Hawo.
1: Phuma ngilahlo wena ke sengizoba yini? Ncono ngife yabo.
0: Lalela ke lunga. Ukufa mina ke ngethusina kancane. Kade wase abantu befa futhi into enhle ukuthi ngenkathi abanye befa kusuke khona abanye abazalwayo.
1: Oh, azakhulu ngamazwi akho sithando. Kodwa ngiyazi ukuthi hayi ukhuluniswa nje ukuthi usadiniwe kuzobe kudlula. Angithi sithando sami.
0: Hey lunga, ngicela usuke uphele phambi kwami. Kungenjalo ngizohamba mina ngiyobekela uthisha uDlamini. Yazi uyanginyanyisa.
1: Hayi badla, ngicela ungangicebi. Yazi angifuni ukuxabana noThisha. Sengizohamba ke yazo ngikushiye ngoxolo.
0: Paul indeni lunga hamba.
1: Kodwa phela ngaphambi kokuthi ngihambe ngicela nje ungithembise ukuthi uzongixolela yazo. Iqiniso nje ukuthi ngikhule nje abazali bami bela phambi kwami. Kodwa ke akungivuni lokho ukuthi nawe ngikushaye yabo. Ngeke ngiphinde sena sami ke.
0: Avele ngeke uzophinde. Ngeke uzophinde ulithole ithuba lokungichaphazela.
1: Ngoba uyangixolela
0: ngithi. Uyabona lokho okwenza izolo bekuqala futhi bekugcina ngci.
1: Eh usale kahle noSipho. Ungixose nakuzwela umtshele nje ukuthi ey ngeyisola ngale nto engenzi izolo. Oh.

0: Nomfundo Mosho mnandathi ngathobela isikhathi sakho ke siqopha khona imizuzu ishumi nanye lishayileke ihora lokuqala sibheke kuyo ingosi yethu ethi kubamba ezingelayo nononhlanhla ke mbongo asithi ke njalo nje maqala inyanga entsha njengoba ke siqala wona kinyanga kanhlangulana inyanga ke yomuntu omusha sithe ke ake sizame nawe ukuthi ke sikuphantise lapha ispan kakho kulazilaba ke abakade begraduate nje bethwesa ke iziqu zabo balindele ukuthi ke bafuneke imisebenzi ngokuhlukahlukana namhlanje ke sizobe nje sikucija ngezinto okumele uzazi uma ukuthi umuntu osafuna umsebenzi kodwa ke sidedela wena ukuthi ubuze noma imuphi umbuzo omayelana nalokhu esikhuluma ngakho ngoba ke ungoti wethu yena uzobeke esemi ngomumo ukukuphendula siyazi ukuthi abantu abaningi vele baqalile baya apply abanye kade baqala abanye baya apply abaphendulwa mhlawumbe namhlanje uzokwazi ukuthi ke usizakala ukuthi mhlawumbe yini esuke ishodile yenza ukuthi unga shortlistwa mhlawumbe uma ukuthi kuma interview uthi wena interview uyishayile ngokwakho kodwa usuyabona awubizwa uya regretwa kunjani uzobe namhlanje ukuthola ithuba lokuthi ukwazi ukuthi ke uzibuzele bukhoma la kumama umbongo ukuthi ke mhlawumbe uma nginenkinga nje noma nginenkinga nje nakho okufanele ke ngikubheke 0860002437 ungashayela njengamanje
1: Haha, ngathi kuzoba lula ngempela ukwina namhlanje.
2: Kunjalo nondaba, indlela yokwina isilula manje. Vula i-account ye-FNB Aspire, i-Premium noma i-Prime Life, ufake i-deposit ka 500 rand.
1: Uthole i-Samsung Galaxy A06 ebiza u 2000 rand mahala.
2: Wi-Fi card lakho ka 10 ngenyanga, inyanga ze 12 zilandelana, ubuye lo 500 rand. Ukwina okulula ngempela.
3: Ngene gaming nge

0: Uthande ngahadema wenonhlakanipho bathi ke inkomo ngazala umuntu angiyathanda mase kuthiwa dlala oza keyboard dlala siphiwo sami 1359 isikhathi sakho lesisho konthi umzuzu munye nje kuphela ngaphambi kokuthi sithole zona ke indaba zokumbana kwalo ihora lesibili
1: njalo ke simthola ngakhohlaka ukuthi ngale nje kwalo ihora ke lesibili sobheka nje namhlanje ukuthi umthetho wakuleliko obhekelela abasebenzi ubeseka kanjani abasebenzi abangaqashiwe ngokuphelele inkontileka kanye nabaqashwe ama labor broker isihloko ke impela esobeke siyusizo kakhulu ke kubantu abathintekayo uma ukuthi ke impela uyadinga nawe ukuthi usizakale ngendlela ethile unemibuzo konke ke lokho ke uzokunika ithuba lokuthi kwenzeke konke kuyalandela masibuya nje kuleli hora ke lesibili ngathi
0: una umshwalense
1: ngeke ngihlale sikhokho kungabi nami
0: ndawu umshwalense
1: yabona nje ngangihlezi nginenkolelo ukuthi uma kuza kulezi zokungcwaba uma sinqobisana tezinjani nganginenkolelo ukuthi uma nje ngeke ngaba nawo sengilanda ukufa ke kuyihlalela
0: wabuya
1: ngabuya ngathi hayi khona ngaphucuka ngathi hayi khona
2: DJ's Pay Live, no simple.

0: nomamkhulu ngomsombuluko kuya kulehlano kusukela ngo12 kuya ku3 ntambama ukhosi FM luhamba phambili.
1: Uyezwa mpani ukuthi ngiyakuvalela iqhamuka isithi nomamkhulu. Ukuthi kade kukhona ba, ukuthi kade kukhona ba iqaleni asinandaba.
2: Sesomusho ngomlomo.
1: Sesomusho ngomlomo. Mlaleli sino DJ Sphela. 086,000-2437 besilo thabalalela ke besifonele besitshele ke ukuthi ke mhlaphe imopho umbuzo abanawo abathanda ukubhekisa kumfoka xulula ummeli wethu uqwe.
2: Kunjalo impela zemdolo. Umlalelo sokuqala kula Phophongolo uSipho Ndwandwe. Sipho.
3: Ehhe.
2: Nakhuphuthi la umfoka xulula indlela wena nje ukuze uthi uthini umbuzo wakho.
3: Wexulo.
4: Yebo
3: sanibona. Ngineminyaka e-5 ngisebenza enkampanini.
1: Mhm.
3: Andanga shuya iF.
2: Mhm.
3: Lokho ngahola imali yodwa. Kusukela eminyakeni ngifika 2021. Mina ilithi ilungulo lami nginalo kumqashi njengama youth kusukela 2021 lokho ngahola imali yodwa anginayo shuya iF noma ngigula ngisho ngahamba isincwadi akayingeni le. Ilithi mina ofana ngikwenza.
5: Okay, into esoqala kuyo Ndwandwe ukuthi sibuke isigaba singamashumi amabili nantathu lapho umthetho sele uthi wonke umuntu osebenza ulindele ukuthi aphathwe ngendlela efanelekile emsebenzini. Sike sakhuluma ngenye case eka assign it yayikufaka khona uNumsa kwacacisa ukuthi uma icontract yakho kuyesikhashana noma ukusebenza kuyesikhashana kulindeleke ukuthi mase kudlule 3 months uphatheke njengomuntu ophelele njengoba usho ukuthi usuna 5 years manje umnyaka o5 usebenza kumele ngabe amalungelo akho avikelekile fa ngabe i-UIF ikhona fa ngabe nendaba zamalive konke lokho kukhona kodwa okunike ngicathi sizokwazi ukuthi sikubonise eceleni ukuthi ikuphi okufayekile kodwa ngizama ukuthi ngikuvezele ukuthi ngokomthetho njengamanje umuntu oqashwe wesikhashana mase kudlule inyanga ezintathu kulindelekile ukuthi aphathe ngendlela efanelekile efana nabaqashwe ngokuphelele.
3: Ngiyabonga
5: mfowethu. Ndandwe mfowethu.
1: Okay. Siyabonga kakhulu mhlawumbe sibheke uNNMS lapha eThekwini. Sawubona anu.
6: Sanibona, sanibona njani?
1: Siyaphila njani?
2: Siyaphila, siyaphila.
6: Hayi, siyaphila, siyaphila. Ngoba xaphashe.
5: Yebo, anonymous.
6: Yebo, yebo mfowethu. Ngisebenzele lokhu kanje, ngisebenza inkampani ikhona la eThekwini. Ngi under i-legal broker.
5: Okay.
6: Into eyenzakalayo ke ngu-driver, ngu-driver we-truck. Into eyenzakalayo sisebenza sokuthuma. So ngilangela sinenkinga khona sekuthelini ama-hours esiwasebenzayo bayawasplit into two. Mhlawumbe nje mesosebenza ama-hours awu-20 but lo munye u-driver uzothola u-10 hours bese nomunye ukuthi athole u-10 hours. So umbuzo wami uthi-ke uma kuwukuthi le isemthethweni singafisa singayilwa kanjani uma sifisa ukuyilwa because kuthina ayikho fair. Umbuzo wami lapho nje.
5: Okay. Ngisho ngakubuza isithakazelo kuthe anonymous. No.
1: Oh, anons.
5: No, anonymous masi sokhuluma eceleni kodwa indlela e-right ukuthi uqale ukubeke kumqashi ukuthi nazi izinto okhala ngazo ngoba uma akuphoqelekile ukuthi uze uvele usuke uye CCMA usuyokhala khona ngcono uqale nibulungise kuqala kubhala incwadi usho ukuthi okay ngisebenza ngalendlela umthetho uthi mele kumiswe ngalendlela bengicela ukuthi sikulungise lokho ngoba ugade futhi ukuthi ungathi uma usukhala bese ethi ngoba uyakhala bese yaxosha mele ukubeke nje ngendlela ehlelekile kodwa futhi kucaca ukuthi uvikelekile ukuthi engaxoshi ngendlela engafanelekile so sizobonisana ngalokho ngoba ngichaza ukuthi amalungelo mele afane namalungelo omuntu oqashwe ngokuphelele
6: ayizwa ngathi
5: siyabona.
1: Shota akwazi ukuthi kube nomehluko. Okay. Khona omunye uanola ulapha ke ophongolo yena. Sawubona anonymous.
7: Sawubona mabhe.
1: Ninjani?
7: Siyaphila nje.
1: Siyaphila.
7: Ngicela nje kuyisihla nje igama.
1: Okay.
7: Ngasebenza kwenye angisasebenzi mabhe empeleni.
1: Okay.
7: Ngaphelela umsebenzi ngo-2023.
1: Mhm.
7: Kodwa udaba lami lo kanje la ngangisebenza khona ngagula ngahambisa incwadi ku supervisor wayengiphethe ngaleyo nkathi.
1: Mhm.
7: Then ngase ngihlala cishe inyanga yonke ngisesibhedlela. Then mase kumalile ngibuye ngafica shoti sengibhalela incwadi yokuthi nga resign emsebenzini. Manje nje ngihlele ekhaya angisebenzi. Ngathi mangithi ngizama ukukhuluma udaba lami bangalingena manje angizazi inyathelo kumele ngiyilandele njengamanje ukuze ngikwazi ukuthi ngithole into enjenge-UIF kanje.
1: Mhm. Abash.
5: Okay, into eyinkinga la ukuthi kwesinye isikhathi. Oh, usekhona?
1: Yebo, I know. Oh, akasekho. Okay.
5: Into eyinkinga la ukuthi kwesinye isikhathi abaqashi babe bengayilungisi into ukuthi uma eqashile mase ku right afake no payslip ukuthi UIF nakho konke lokho. Manje uma engakufakanga mhlambe ke sengaba nezikhalazo kungenziwa ukuthi kwakumele akufake, kodwa inkinga kumele kube ukuthi payslip yakho mosuwazi usuqashiwe ngisho ukuthi you fixed kube no UIF okufakwayo nakho konke lokho. Mangekho ama benefits acacisekile ku payslip kuba nenkinga. Kodwa sizobonisana nayo mfowethu mase sikhuluma.
1: Okay, mhlaba ke uAnong ngithemba ukuthi usasilalela uzothatha inamba kaXulu la ukuze babuye ke bakhulume eceleni makuukuthi ke izinto ziyalunga. Cha asivaleke xabhashe ngoba nangu noProsideni usibheke ngamehlabomvu la. Usishiyele ke mhlaba noma i-email thabathi bakuthola kuphi lapho nje otholakala khona.
5: Alright, ngizocela ukushiya inamba yase office esasapha ngayo 081 580 3149.
1: Cela siphinde
5: 081 580 3149.
1: Yes. Ngazo zonke ikhathi nje ya WhatsApp.
5: Yes.
1: Okay, abafuna ukusebenzisa email.
5: Okay, udonda.attorneys@gmail.com.
1: Donda.attorneys@gmail.com.
5: Ngicela ukushiya address ngikhlamba
1: police town. Okay.
5: Sithola lapha opposite ama offices enkatha kuthiwa iDurban Club Chambers e 5th floor. Uzofika eRegas office ucele uDonda Attorneys bazobe sebekusiza.
1: Hayi, kulungile, siyabonga.
5: Siyabonga kakhulu.
1: Danke.
4: Sanibonani. Manje sizofunda ngezinyathelo eziyisikhombisa ezilula esizokusiza ukuthi wonge. Yiba nesizathu nomgomo wokuthi wongelane. Yenza iplani noma uhlelo lokonga. Yazi izidingo zakho uma uyiqhathanisa nezifiso zakho. Lawula indlela osebenzisa ngayo imali. Hlala wazi imali engenayo nephumayo. Yonga njalo nje noma kungezona izumbulo. Futhi uyigcine endaweni ephephile. Hlala uhlakaniphile. Lezi zinyathelo ezilula othi uma uzenza njalo zikulethele imiphumela emikhulu. Dayela *120*1425# uphendule imibuzo esheshayo ukuze uhlole lokho okufundile kulesi siqephu. Usebenza indlela ejwayelekile. Streetwise Finance, amakhono emali yangempela empilweni yemihla ngemihla. Uyilethelwa ngaba kwaHolland. Uma ufuna eminye imininingwane, ngena ku www.streetwisefinance.co.za.

0: Guascio Prețcu pe ela.
1: Jata nosthandwa Nzusa ku WNP.
2: Boyfriend I'm gonna mthengele imoto. Kodwa mina ngisho ngifanele nje petrol.
3: Khuluma ngalokho kuqhathanisa ukuthi umuntu wami uthanda izinto, uyathanda ukuqhathanisa ubudlelwane bethu nobo omunye umuntu.
4: Hayi cha ngeke umuntu ngiqhathanisa ukusiyami lutho lutho lutho. Umuntu angithandeki le nto engiyiyo manje. Mazo ngiqhathanisa kaye lapho ka bona bo right corner.
5: Angamshiya mina chata, angamshiya ngempela nje futhi.
6: Once wangiqhathanisa, usukhombisa ukuthi usakhumbula la usuka khona. Noma khona usakubona kungcono la usuka khona.
7: Umuntu ungabo lokhu umqhathanisa ngoba uyogcina eseyeka nani nokuzama.
2: Ukwenza ke shiyani.
8: Kuwela kahle.
3: Ukwenza ke shiyani, hey uthole ufana nami.
2: Futhi ke shiyani ngempela.
3: Hey uyohambela kodwa uyoshitawa kodwa angaqhomoka nongoma guy.
1: Woza nabangani bakho
9: ngo 3 kuya ku 6
1: ku Cozi FM.

0: Fokusi FM, luhamba pambili.
1: Mlaleli, Ukhozi FM lunantokozo ukwethulela nanku umdlalo ouchungechunge osihloko sithi isinqumo.
2: Episode 601.
3: Kwasobhlunga ngakintamo yamanje. Yo. Yini bengilele kabhlungu yini kodwa ngosiyami.
4: Eyi kodwa kufanele ngoba ngiphapha mengiqamela indololwane yami.
3: Yo.
4: Yani. Ayibo. Kusangiseminyango ngempela. Ayibo. Kuze kwabhlungu ngosiyami. Akekho noyedwa nje umuntu ongikhathalelayo mina. Yaza ngazi ukuthi ngishiphelwe inhloboni ngempela yeqaqa. Njengoba wonke umuntu ebengimthembile akasekho nofuna ukungisiza.
3: Uthi ngihlale kahle ukuze ngilungise ubuso bami.
4: Nishiya liqondi kahle we njengoba seliqhamukile nje Nkosi yami. We. Bheke nje into zami zinjani mezinje.
3: Hayi ngeke. Angisheshe ngilungise iwivi yami ngiyifake ngeke.
4: Inewivi yakhona yayibona nje ihlangahlangene nje we. Hayi ke.
3: Uthi ngiyilungise. We ngingaze ngihle kwabantu phela Nkosi yami. Hey ngoba umuntu ngisuke naye le ngihamba ngemoto yami angimkhokhisa ngishise intileli kodwa ke manje sahamba naye sayemcimbini mase fika khona hayi bandla akasangazi kunokuthi angisupport umuntu ovele wangilaxazise kwamafinyila nje hayi bandla hayi ke umgqoqo kuhle Nkosi impela. Uthi ngithi uyifutha kancane ngale perfume khona ngizothi kunuka kamnandi phela. Yho, abantu bangeza uthi angigezile. Hayi buphele iphunga angaze ixosha umuntu ethi uzama ukungilekelela phela manje. Yho, hayi kodwa ke angimsoli kakhulu beauty bakithi. Eyi yazi kodwa ngimsoli kakhulu beauty. Ngoba phela mhlawumbe lo mgulu uto umthambo uyena mhlawumbe umfakele ingcindezi ukuthi angishiye kanjalo phela. Ngeke size sasi. Phela likile izinkosi kulwa mphefumulo. Yaza ngazi ukuthi ngifakelana igama lenkosi la. Ngoba phela nalo othi yena uyikholwa. Uvele uhlula ngisho abahedeni. Iloko kumlamulike lokho. Angazi yini ngempela emenze ukuthi azenze ikholwa ke loyo. Angimanzi ukukhonzani ngempela. And kuyacaca ukuthi ke usangibambela amagqubuke njengoba

0: Ubani kahle kahle umuntu engambamtsana naye kulomsebenzi engiwutholile wasemaqhosheni madoda. Ah, wi. Umuntu ajabula eziqala iinkinga. Thingibo. La ngifuna umuntu oqotho futhi engizomethemba. Ake ngenze list ngibone ukuthi obani abangangena kwi top 5 yami. Umthambo. Akanjani kodwa umthambo? Thingibo. Ya uyena oqala engimcabangayo and futhi angaba u-right hand man wami ngithanda ngobani ayikuthele liyansizwa umunye uthi ngibo ongabamisana naye azothile azo wi konje inkinga yakhe ukuthi uye enyuvesi kulo nyaka hey madoda into ezothi ubanikele oyi wakuphike lo ufuna ngovive abantu besalele phela kuye kuthiwa ucingo lingena ngalezi ikhadi suke lizobika usisi nkosi yami kazi ke sekufe banike manje ngoke ngizwe ucele lo ngakusiza lo
1: ye makhaya niyavuka kodwa ndoda
0: hawi tungwa wena lo sivusa ngovive yini kwenze njani
1: hey asilalanga ndusa silalanga nje ngenxa indodakazi yakho
0: hayibo yini kwenze njani uyagulenwa so
1: uyazi bengangcono kona makuthiwa uyakhula
0: kanti kwenze njani khumalo woza nendaba angaze ngibelwe inhliziyo yini kwenze njani
1: wegcina
0: ya
1: ubungasho ngani ukuthi le ngane yakhe isidakwa kanti
0: angizwanga khumalo uthi ngane yenze njani
1: ngithi le ngane le ibidakwe utshwala izolo igcwaneke into ongayazi
0: okay
1: ayikashini uzothi okay nje kube kuphela
0: hawu khumalo ufuna ngithini kanti ingane vela le
1: izenzo zengane yakho zihlazo emndenini wethu
0: manake khumalo manake imaki lengane iphuza nje ibuthathe ebutshwala bebungeke egcini la kakhumalo
1: mameshane bebuthangelwa yona yini kanti
0: wabuza mina
1: njengoba sivele yayibusisa ngabo bebuthangelwa yona
0: angithi umcimbi ubungaye nje
1: imfundo yakho yonke
0: cha imaki yimi ungasho nje kanjalo khumalo
1: ufuna ngithini lo
0: ingane lapha emaqhosheni kanye nawe manje mina ngingenapi lolo daba
1: ingane yakho nje
0: angikuphiki lokho wena uyena umalume wayo ingane.

0: Yes, yes. Yazi lengani ingijwayela kabi. Sibindisayo. Ayilalanga la ekhaya dad. Hayi angithi mhlambe isendlini encane njengoba phela ingekho la ekamereni layo. Kodwa futhi kwawona lo mbhedo nje awukhombisi nokukhombisa ukuthi khona uke walala la. Hayi angivele ngimemezeke ngibone ngasho ukuthi ngempela ayibuyanga la kwami lengane. Ngempela ke lengane. Yazi mangabe ngikhumbula kahle. Ngisho izolo ngizamile ukuthi ngiyifonele. Lwa ngangena ngisho ukungena ucingo lwayo. Okuchaza khona ukuthi ibiluvalile futhi ngamasibomu. Hey, ngiyalingwa. Yaze ngihle ngiyalinganisa. Angimthinte manje ngibone ukuthi luzongena yini. Ah, nalo lukhala dad. Asibone ukuthi liyaphendulwa ke wena uphendulwa yini.
1: Hi ma, unjani?
0: Ye wena Zara, ukephi?
1: Ma, uright?
0: Ungazongicasula wena ungibuza umbhedo.
1: Haw, ma.
0: Wena uyiphethe kahle kahle la ekhaya. Kahle kahle kwakho la.
1: Hayi kanti cha ke ngiphethwe.
0: Ngiyakubona wena uthi usuyimisoshe lezikhuzayo dad wenza umathambi yaqanasa la.
1: Hey, ngathi ushinkondlo ngihlekiselani kodwa ma wami.
0: Wezara, ubona idomoroza njengamanje, into yokuhlekisa.
1: Hawu, kanti ngenzeni ngoba ngithi ma?
0: Okokuqala nje, uyezwakala ukuthi udakwe uyabhubhuza. Okwesibili, ulala ama-outi.
1: Hawu ma, hayi cha ngeke shuthi ipseliweke nje. Mingabe kuwukuthi ngizwe ngathi ngidakiwe,

0: nje musuku stress uzoguga noma uzomelwe inhliziyo isikhathi singashayile.
1: Ehhe ngizoguga impela ngibele inhliziyo nginxa yakho ungibangela stress.
0: Kanti ke ngiphephile mina la ngikhona. Ungakhathazeki nje ntombazane.
1: Awuntshele kahle ke wentomkulu ukephi?
0: Ngithehlisa umoya ma. Hawu, usikhathaza ngobala ngintombi endala mina.

0: yini uyifake namhlanje ayisuka mo. Ngidinga ukukhokha umoya sithando sami ngenke. Yho. Awahle ngikhele namanzi okuphuza nonoza.
1: Cha cha.
0: Alright kodwa mama.
1: Yeah.
0: Yho. Hey, ngiyabonga sithando sami yazo. Hey, ngiyabonga lavi.
1: Angazi lutho kungani. Njengoba ucishe nje wangikhipha umoya nje.
0: Asikisi mama, asikisi mama. Yes, phela na ukuthi mangabe isimayo simnandi. Hey, ugcina usudlela nakusasa uyabona. Ngoba phela usazi somiso siyofika
1: nini. Somiso, isomiso sani uzonxishwa phela umzoba nomhobholo.
0: Awu, lava ukahle ngizalana.
1: Hey, siphathe kahle. Hayi, babaleke lokudla mthambo.
0: Balela phela. Bengicela ngiphinde.
1: Ngenzeni? Ngiphinda ngani manje? Ngiphinda ngani?
0: Ngikeza indlu yenyavu.
1: Hayi bo. Tawuteli nwena. Tawuteli nini?
0: Ngizokusona sami kahle. Kancane nje kancane nje.
1: Hayi bo. Ngicela uneliseke bakithi mthamo yini? Ha umzulisana lelo wasekuseni.
0: Hawu. Bashithi uzoba khona wasemini.
1: Wabaka. Ngifelani kanti mina.
0: Hawu ufuna ukuthi.
1: Hayi bo, ngiyathanda nje ngoba ngihlukunyezwa nje ekuseni kusa.
0: Ngiyezwa ubani? Hawu. Uthando nje ngiqhisha ngothando lwami. Lwizigaxa.
1: Hayi ayikho nje. Hayi coach.
0: Hawu. Injalo nje mama sinjalo. Futhi angifuni ukuthi uzongishiya nje simo sami.
1: Hayi bo. Usekhunye ngokushika nje. Uyaza ngithanda ngendlela engishiye ngayo Mrs. Ndule esikangeni.
0: Yozwambiza mnandi bo. Sungathi umuntu obalekela
1: so. Hayi bo balekile umphathi wami lo sikhuluma ngaye.
0: Asu sister, hayi udoti lwami.
1: Hayi bo, kanti bayaphu umuntu ngempela.
0: Hayi sokuvuna kutshalelo yana. Umphathi wakho
1: hayi ngeke ngonile mthambo, mthambo ngonile. Yazi uthi ngimshiye xekile umuntu wenkosi.
0: Hayi ke ave noma nako sathana uma ngabe zophisana ngabantu bakhe phela.
1: Hayi bo. Kodwa banjani mgenge bakithi?
0: Hayi lalela baby. Uma ngabe ungakwazi ukuphilisana labantu sithanda sami. Akekho umuntu ozokusiza uma kuxakile khohla nje akekho.
1: Imthambo ithi ngizama ukumthenda yabo ngixolise nje straight.
0: Hayi suka uyini moshelana nesikhatsi sakho nje neethemba ukufonela nalomphe ufuna uzalana. Uzalana khohla lo.
1: Uzalana.
0: Uzalana. Awu nakho lokho.

0: Hey, wekhumalo. Angithi ingani nawe njoba sikhuluma nje.
1: Hey, ikhona la ekhaya
0: impela. Pho uhlulwa yini ukuyila ulingani ukuthi ingawathinti inhloba amanzi amponyana ngoba inawe.
1: Wendosi, wendosi. Musuki ikha phezulu.
0: Ngikha phezulu ngakuphi?
1: Lengane yahamba la ingabuthi imbibu utshwa.
0: Oh.
1: Yanele yahlala esilungwini nawe. Iyashintsha njengoba sigila imkhuba.
0: Tshela mina ke. Kanti hanje yima kanti hanjiswa yimina yena esilungwini. Noma inini nayithwala nayiqiqinga nayiletha la. Nihluleke ukuyinakekela. Mina ngiyaphetha.
1: Le ngane yakho liyakhuliswa yimi. Wena untunda la.
0: Oh.
1: Usuyithanda manje njengoba isintombi. Buka ke manje uthi usuyiphendula isidakwa
0: isidakwa. Mali, maphela khumalima. Uyalwa manje wena, yithi usuyalwa manje.
1: Mina wena njengoba ungaba ukhuluma udoti umungazi uthi ufuna ukuthini kimi. Siyazwana nina ntoda.
0: Hayi, khumali, khumali, hayi. Msuba kanjalo. Msuba kanjalo. Bengaqondile mina ukukhuluma kaba ngithi. Kodwa manje nansi into mina
1: into.
0: Ha unginike ithuba phela ngikhulume nami.
1: Mina ngisafuna ukwakulalela ke ngumbhedo wakho la. Le ngane yakho le isifundele emkhuba yakhe engasile. Isifundile.
0: Khumalo uzongilalela phela.
1: Ngikulalela.
0: Wena uvela ungixake ngokuthi uma ingane yenza kahle, ingane kaMalume. Kodwa yanele ingane nje yenza okungekona isiye yami. Kanjani manje?
1: Wemfana kacele. Uhema uthini umthetho wakho la?
0: Yaye mameni.
1: Utshela ukuthi le ngane ayiyona yakho uthini umthetho wakho?
0: Eh makhumalo. Musu kungifaka amazwi emlonyeni.
1: Angikufaka.
0: Ngize kwahle uthi ngithini Khumalo?
1: Eh madodhe. Hayi anginonela ngempela inkulumo. Iyona mfundo yosoyela lokhonza khona. Akekho kuzomunye
0: cele. Ingenaphi ke indaba yenkonzo yami ke manje la? Ingenaphi indaba yenkonzo? Angithi besikhuluma ngengane.
1: Noma mhlawu uvakashile uwenzani?
0: Uwe Khumalo. Asikhulume ngengane ungafaki inkonzo yami la uyezwa?
1: Sikhulume ngengane leyo ohlule ukuyikhuza wena. Buka manje ihlaza selenzile la komkhulu.
0: Imaki Mkhumalo.
1: Ngimile fe.
0: Uyangikhuza nje nangithi. Angithi lapho nawe.
1: Hey la ingane.
0: Pho awukhulumi ngani nengane? Why uzobhokela mina?
1: Ingane.

0: Natswa kahlatshwayo nedumbe kangwanye olapha ep34 hamba ngekwantam elihle limhlophe qwa i-JXH 5591 MP phethe kahle umfowethu lisuka lapha ep34 liyeDurban suka ep34 liyeGoli liyedumbe futhi ithi nje oqhubeke njalo umfowethu nenhlonipho bahlonipho abelungu bakho sengisho abagibeli omkhuphulayo umeluzwa kahlatshwa khona edumbe kangwanye
1: bambelela siyajika umjongo lokhulumayo ubambelela siyajika kumbadla wakazulu osuke sonaphe egoli ngithi bambeka siyajika kulungisane wakamnyeni oshayela lokhala ekahiso ngithi bambeka siyajika kontando wakamnyeni oshayela ithembisi awubokade engibaziyo babongelwa yimina umjovo wakadlala baphethe kahle amathekisi nabantu abaphethe kahle labantu bahle bekhinje
2: ngisathi usithando-ke ngithi bambelela siyajika laphaya labodriva abangakithi abasithathele ngane la esadlumbe manseleni umzwandile khumalo umvananda khumalo untini uboyi ngubane bayeduma ake ngibonge obakhubulayo usigaba duma lapha emnambi lesahlumbe emanseleni ngithi hayi bafana mani niyichawule kahle ningasibulaleli abadwana nibambe njengoba niyibambele ngiyabonga wemakhatakhata iy'nkabi zami lezoba yimvu.

0: Awu suka madodhe kuphuka umnandikela phake umfana madodhe ake ufeza uthi sengithole omunye. Ya ufeza elomfana eshaya ingoma le.
1: Ah mfeza leli uAsha lo wamaskanda azu Asha. Ushaya nje ingoma zothando.
0: Kijima nama love songs kuphela. Le ngoma esizule kephi phambi kwale ngoma sempeleni sithandwa ingoma ethi umaqondana yakhe kufeza. Isina 36 million views. Lapha yaku ku YouTube.
1: Ha, yeah. 36 million.
0: Phela zigide ngamashumi amathathu nesithupha abantu sebethe bayidlala lengoma beyibuka lapha ya ku YouTube. Siyambonga la kumfana kuhamba kahle mangabe kunjalo.
1: Hayi no phela nje laphela ke njengamanje lapha ku Twitter ke siyambona ke lapha ke umseni ke zibula nje kwaswaye manje ukuthi ke nje wetshathe ke nosithandwa ke njengithi ke ngicela nje ukuphamisa ke lapha ke ubantu inkosi ama 2K maywa lapha nje uhamba nge CF48NCZN ke isukotho ngathi emvoti lapha nje ukuthi komsizi wayo unkosi Sifo Hlamekiwa nje wasezolibomvu emasomini kuyimanje nje uvula ukhozi FM
0: kana lapha ngusiphelele ngunezi kwaswaye manje uthi yena ke sawubona umfoko angobe unjani ini nomanzuza omuhle
1: yebo
0: hey bo madod uningicela nje ukuthi ke bambelela siyajika lapha ku Adam Godo imthembu number plate yakhe ku CS26BDZN so lapha ngakho thongathi iya ke emvuti hlezi nje icobezela ngaso sonke isikhathi ke lenkabi
1: nangu nando sangweni nje lapha ke nje ukuthi bambelela siyajika lapha ke kusabelo mbatha nje ukuthi ke kwaceza rank nje uhamba ke ngequantum emhlophe lapha nje usuya kwaceza ke uya olundi yeplaza nje futhi kaphinde ashaye local ke kwaceza uthi ke nje futhi ke ubaphatha kahle abagibeli ke mina ngikwaceza nkosi yami lapha ke kwadamba Nandoslo.
0: Awuthi ngivale ngana ngusandile manyone eshiyane uthi sanibona nobasakazi ake ngibambe nje ke into ibambelela siyajika lapha ya kubani uxolani sibiya enqutu sibongile uhamba ke la nge esibongile empeleni uhamba nge quantum elibhalwe Skova 99 GP ubaphatha kahle kabagibeli abawuvala umlomo ngalenkabi suka hashtag #WNB
1: Pela nje injalo indaba ngale tshatha kuka 4 o'clock kwa past 4 ukho ungcoke ezothi sisabala ngolwazi sikhuluma ke ezepolitics sikhuluma ke ezomnotho nje kuningi nje ungcwa siphathele kona namhlanje kodwa ke nje lapha ke nje sobe siphethe nje indaba eyiphatha omasipala ukuthi kahlehle masikhuluma ngomasipala ukuthi ngempela benzani kahlehle emphakathini nje yethu
0: angithi ke vota mhla ka 4 November yeah supalisile noma usukwa wabheka ukuthi uyavela nohlwini labazovota
1: asibheke bu
0: masali ngaphandle
1: Malumzane Dex a professor bathiya plus 1 u plus 1 wethu la khona ovula umsakazo njengamanje ku Cozy FM sama kuze kuphela ke kushaya u 6 o'clock

0: Yeah, ithembekile ukuthi kwangathi usihlalo NFP uphosela inselelo. Mhlawumbe siqale ekutheni uphosela inselelo uqoshwa kwakhe kwi NFP noma ikuphi akume ukuthi akuphosela inselelo enkantolo.
1: No, asibonge tu noma ngengene kakhulu kodwa nje okuyiqiniso uphonsela inselelo indlela ekwenzeke ngayo okulidela ukuthi agcine exoshekile eqenjini le NFP. But engifisa ukuthi ngicacise njengamanje into esiyenzile ukufaka isicelo esiphuthumayo enkantolo loku kungathi kuyisivimbelo sokufungiswa kukababa omhlonishwa Ivan Barnes as ilunga lesishayamthetho sakwaZulu-Natal. Iyona into engathi sobe siyicela nje enkantolo ukuthi imise ngamanye amagama kuze kufike isikhathi la khona kuwukuthi isicelo sakhe esimayelana nendlela ephathwe ngayo udaba lokucubungulwa ngathini kwecala lakhe ndikwe ngathi i-appeal sibe sibuyekezwe inkantolo ngendlela efanele. Kodwa kusasa nje sizobe sifaka amaphepha enkantolo enkulu eMaritzburg. Isicelo sakhona ngicabanga ukuthi sizolalelwa ngolwesibilozayo mhlaka 9.
0: Okay. So mangikuzwe kahle Mphemba akathokozile ngendlela okwenzeke ngayo kulona iqembu. So uphosela khona inselelo. Yikuphi lokho angathokozile ngakho okuze kwaholele ekutheni axoshwe?
1: Ngizoxolisa ngeke ngingene kakhulu kuma merits noma hlasimbe kwingqikithi yodaba ngani ngoba ngicabanga ukuthi lisazoqulwa enkantolo. So ngathi inkantolo yone kahle engakwazi ukulalela izinto ezobe sizisho and ngiyakholwa ukuthi njengoba nalo iqembu le-IFP le-NFP lizothunyelelwa ngamaphepha kusasa bazothula ithuba lokuthi bafake isiphikiso babe sebefaka futhi nawo-ke izizathu abaphikisa ngazo ukuthi lokhu esikusho bakuphikisa ngakuphi.
0: Okay, so sokubalulile nokho ukuthi nifisa nanokuthi kumiswe ekuthenini kufungiswe umengameli wale iqembu uMnumzane uBarnes njengelunga leshayamthetho sesifundazwe. Ngabe ngikuzwe kahle?
1: Ngingaqinisekisa nje ukuthi kusasa lothi lishona uspeaker noma hlathimba usomlomo waKwaZulu-Natal uzobe sethunyelelwe ngamaphepha enkantolo amazisayo ukuthi akakumise ngani ngoba naye omunye wabantu engathi hlathimbe simfakile noma simsayithile emaphepheni as one of abantu esingababiza ngolimi lasemzini sithi phecelezwe abo responded anginalo igama elikahle lezulu engalibeka.
0: Okay. No kulungile kuzwakala njengoba usoshile ukuthi isicelo esiphuthuma so ngokweni ngasohlangothini lweni lindele ukuthi silalelwe khona kusasa enkantolo yamajaji eMgungundlovu.
1: No, isicelo sizolalelwa ngomhla ka 9 next week Tuesday kube kulwesibili oluzayo ngomhla ka 9. Sasa sizobe sibaseva ngamaphepha aleso sicelo sokubavimbela ukuthi bangaqhubeki nokufungisa umhlonishwa ubaba uMnumzane Ivan Barnes.
0: Okay.
1: All
0: right. No Mphemba, angikholwa ukuthi khona okutheni ngoba njengoba usho nje nisaphuthume enkantolo okusibelise sikutholile nokho kucaciseleka ngalo lolu daba ngoba besifuna isiqinisekiso ngasohlangothini lwenu. Okwamanje ake sibambe lapho singakholi ngesikhathi sakho.
1: Siyabonga kakhulu. Nibe nosolo.
0: Right. Yena ke lo umeli ka Nkosikazi Mbalishinga uSthembiso Mpele weMpele Attorneys. Sikhathi manje mzuzu ngamashumi amabili nanye lishayile elesithupha ihora la ohlelweni abasiki bebonda. Esiphuthume ngaphetolo sithengise sibe siqhubeke sibhekele ezinye zezindaba esikuphathele zona kulesigaba sokuqala salo uhlelo abasiki bebonda. Njengoba ngishilo sebeqalile abalaleli bakhuluma nathi ke ngalo lolu daba nangezinye indaba esazokuphathela zona khona la ohlelweni abasiki bebonda. Khumbula ukuthi esigabeni sesibili sohlelo nakanjani sixoxisana ne-DA lapha ya kumkhandla yedolobha wasekuruleni njengoba ke ithathe isinqumo sokuvulela wabe manager ya umkhandla dolobha wasekuruleni imogen mashazi amacala enkohlakalo nokukhwabanisa bazochazela kabanzi ke ngawo lamacala esigabeni sesibili sohlelo make sesixoxisana nabo sithengisa

0: Awusuka madoda azashuka mnandu Sipho kaMdluli lo uthi WhatsApp nje kushona ilanga lapha ku hayi ngeke. Awukwazi ngisho kuphela ingane akwazi kwenza lutho nje abantu abamalambile. Nje wena wazi nje ukudlala nje WhatsApp yehe nkosikazi onjani lo? Unabangani abaningi kakhulukazi laba besilisa. Sukudlobo luni vele lo muntu ngiyadlala khona abantu abakwazi ukuba kanjalo vele ke. Imnandi kakhulu ingoma nje obuyizwa nje ikhala ngo WhatsApp uthi wazwa inkinga WhatsApp emhlabeni kusho Sipho umfoka Mdluli. Yebo lukhele siyabonga kakhulu sivula kamnandi ke ngaye namhlanje kanje sibonga kakhulu kumshengu insizwa ku Dr. Love besibambele kamnandi nje khuphuka naye kahle nje ebusuku obuhle. Samba nawe ke mlalelo Khoza FM njengamanje sizoyibamba kanje soyideda kanjani makubumbana ke lona ihora leshumi nambili emsakazweni Khoza FM. Kuleyo monto kuleyo mgwaqo ohamba kuwo khumbula uziphathe kahle ngampela uqaphele udrive kahle ushayele kahle imonto yakho le. Nawe imonto yakho uyayithanda phela hayi ukuthi umuntu akho uyithandi. Singakhuluma nje ngokuphepha ukuthi uphephise umuntu oseceleni wakho oseduze kwakho kodwa nawe phela phepha-ke ngoba imonto yakho nawe uyayithanda nawe futhi uyasithanda uthanda ukuphila. Asivikelaneni nje bakithi siyibambe njalo umlalelo Khoza FM sikudle nayo njalo nawe lapho khona. Singakhohlwa ukuthi vuka ukhanye umuntu omusha ngampela isikhathi sakho lesi vuka ukhanye ngampela. Iphupho lakho makuthi usenalo enhlizweni yakho ligcine nje linjalo lilihle limhlophe linjalo uqhubeke usebenze kanzima ebumnyameni uzokhanya ngelinye ilanga. Kunjalo nje inyanga yabantu wesifaza inyanga yabantu abasha lena siphathe kahle ke bakithi singaphuza izinto kakhulu ugcina usuyikhohlwa ukuthi ngubani na ungakhohlwa ukuze sithola ku 0791638974 0791639874 kanti ke ku 0860002437 0860002437 lapho uzophinde futhi usidonse khona kamnandi nje encingweni zethu. Ngikuphatheleke zona zimnandi zinjalo sithi washu umgxubanyawo okwamanje ke siqalela ngampela. Mina igama lami ngubingelela ngingwakampanza uthabe khulu lo mavunda uswela udonda kodwa ke sigijime nana umdlalo womoya bese siyabuya.
1: Mlaleli Ukhozi FM lukwethulela umdlalo womoya osihloko sithi imizwa nenhliziyo esiwubhalelwe nguNombeko Magubane.
2: Lesi yisiqephu seshumi nesishiyagalombili.
3: Nosipho, wena Nosipho, vuka bokade uhuqa ubuthongo imini nobusuku. Hawu.
4: Kanti isikhathi sini gogo?
3: Hayi, isikhathi sokuvuka, ulungele kuya esikoleni.
4: Awu gogo, ngathi kusawu 5. Ngicela ukulala nje badla kancane ungcono ngizovuka
3: ngoba hayibo. Hawu. Musu chitha isikhathe noSipho. Ukhombola ukuthi naye izolo uphuthwe izifundo eziningi.
4: Ah, ukukhathaze yangami gogo, usine mina uzongisiza ngezifundo zayizolo.
3: Hayi, kulungile ke umzukulu. Awusho ke kodwa usiza unjani namhlanje?
4: Oh, ushihla gogo.
3: Eh.
4: Hayi, lingcono kakhulu namhlanje, akusafani.
3: Hayi, usondele la iduze kwami khona ngizolibona.
4: Hayi gogo, hawu, asikudingi ukuthi ngize ngisondele. Nawe uyabona nje ukuthi sola mali nankinga.
3: Nosipho?
4: Yebo gogo.
3: Ngitheso nela la kimi. Yini lo ngafuni ngiyibona?
4: Kahle gogo, hawu, akho lutho. Yini mina ngeke ngikufihlele yona? Vele wena ungashisha ungibambe mengithi ngizama ukufihlela.
3: Awu ngiyazi ini ngoba phela noMantombele ubuye sola sengathi khona ukuphazamisa emoyeni.
4: Hayi, hawu, ugogo kaSinebe manje ikhulumela nje. Mina anga inkinga ngaphandle kwesokelele belingiphethe kabi.
3: Akusile sokuphela. Sukhohle ukuthi izolo ungathandisha ukudla.
4: Eh, yona inhliziyo kade inyama gogo. Kanti na umzimba wami ukhathele. Eh, yazi nje mina ngifisa sengathi ngavele ngilala usuku lonke ngiphumule.
3: Hayi bo mameshane, Nosipho. Yini sengathi uqala ukuvila apha nje?
4: Hayi cha.
3: Awusafuna ufunde?
4: Hayi bo angishonge mina gogo ukuthi angithandi ukuya esikoleni.
3: Hamba kuyobeka amanzi okugeza ntombi, isikhathi asilindile wena.
4: Kukuleka ngizobe sengilungile mina emva kwa 30 minutes.

Nkosiyami bazowangilahla unembeza. Awubheke nje. Ngesaba nokusondela kunosipho. Ungathi uzobona ukuthi bengikhuluma ngaye. Kodwa bengingenwe yini ngenkathi ngixoxela ugogo indaba yakhe nolunga. Ngizokwenza njani uma ngabe setshela ugogo masibiya? Hayi, kungcono ngiyoxolisa. Konje kungenzeka yini ukuthi uzwele umxoxela ukuthi ngimkhulume kabi kuyena? Cha, uthi ngisijube ngiye kuyena. Hlezi uzongixolela.

0: uzofundisa kwahle umantuli namhlanje. Hayi umuntu ngathi uyaphupha. Bengingaziphela ukuthi i-maths ilula kanjena. Hayi, asithembe ukuthi bonke abafundi ba-grade 12 bazophumelela ngamalengiso uma ngabe uthisha beqhuba kanjena. Hayi bo, sengathi ulunga nje loza nganeni. Akazi nanoSipho yena. Ngizomphoxa isolo ukuthi ubeyaphi lana.
1: Sawubona noSipho.
0: Yini ufuna nona lana?
1: Awungicela nje ungimzuzwana bandla.
0: Yini umzuzwana owenzani? Hawu usuqalini manje wena ukuza kumina ngesikhathi sekhefu. Ubunganako?
1: Ngicela ungangibuzi ngozwelo. Mina ngifisa ukukhuluma nawe mayelana nalephutha engilenzizolo.
0: Iphutha? Iphutha lunga?
1: Yebo noSipho, ngicela uxolo. Yazi ngisuke ngathatha ngolaka.
0: Yebo nelunga. Umthetho kovele uzwa kanjani? Ngikucele kahle ukuthi hlukana nami phansi, kodwa kusobala ukuthi wena ulaleli.
1: Kodwa hawu ngicela ulalele sithando sami. Uyazi ukuthi mina ngithanda wena wedwa futhi akekho ufana nawe.
0: Kivi, ngithanda wena wedwa, kivi. Kaso amanda bangathini uma ngabe sebekuza ukukhuluma nje?
1: Kohle abanye abantu noSipho. Kuwe wedwa umuntu engimthandayo ngenhliziyo yami yonke.
0: Yazi wena lunga, awukhohliwe nje ngesilima sokuqala nesokugcina.
1: NoSipho, yazi abantu abazi imfihlo zami bayibili vo. Uzwele futhi ungidubile ngenxa eliphutha engilenzizolo.
0: Awu.
1: Phuma ngilahla wena ke sengizoba yini? Ncono ngife yabo.
0: Lalela ke lunga. Ukufa mina ke ngiyithusina kancane. Kade wase abantu befa futhi into enhle ukuthi ngenkathi abanye befa kusuke khona abanye abazalwayo.
1: Awu, azange ngimazi wakho sithando. Kodwa ngiyazi ukuthi hayi ukhulunyiswa nje ukuthi usadiniwe kuzobe kudlula.

0: Sipho, kanti uqashe lapha. Yazi kade ngikufuna mngani wami.
1: Hayi, angiqashile sini. Ukuthi nje bengifisa ukuthi ngidlalele ngedwa namhlanje.
0: Hayi, kulungile ke mngani. Awuthi ngikushiye ngoba kusobala ukuthi awufuni ukuphazanyiswa.
1: Hayi, ngasalo usuhlala nje ngavele phela bengihlosile akusenzeka ngendlela bengifisa ngayo. Uyazi uLungu vele waqhamuka nje wathi thushula ngingamlindele.
0: Oh, ubuhlazi noLungu. Sengijola ngesikhashi sekhefu.
1: Ngimbekele
0: uthisho la mina nizomthola kahle.
1: Kahle Musini. Hawu uyazi nje ukuthi asisizwani noLunga. Ngimtshelile futhi naye ukuthi angifuni lutho nje luhlanganisa mina naye ngoba uyehluleka vele ukungihlonipha.
0: Hayi, cha khona uqinisile ke mngani. ULunga nje wenza iphutha nje likhulu kabi ngokuthi akubekisani.
1: Elikhulu sisi, elikhulu kabi nje iphutha. Uyazi ukuthi isola mbili ibuhlungu kanjani? Ugogo belokhu ebuze njalo ukuthi iyindaba kwenze njani.
0: Pho uyabelesela yini ugogo Masibi?
1: Uyamazi.
0: Ufana nse nogogo. Manje wenze njani? Ugcina umtshalele iqiniso.
1: La, uyadlala wena. Abe, ngingamsukela ngapi nje ugogo? Uyazi nje ukuthi angangibulala ngendukumeza ukuthi kuthiwa mina ngiqomile uLunga.
0: Ha, kodwa mina ngisola ukuthi nje sengathi ugogo Masibi uyazi. Umani uyazithulela nje.
1: Ah, ukhohlwa nje sine. Ugogo akakwazi ukuthula uma ngabe kukhona ukumphethe kabi. Ugogo uMantombela nje umuntu ocishe wangidalela inkinga.
0: Inkinga?
1: Hmm.
0: Eyi, uthi uyahlupha na ugogo ngokuba uvovo luyakhipha. Akuhlalutho nje sifubeni sakhe.
1: Hey sine, cela ungalokho ukuthi sizophatha igama elingiqhathe noLunga.
0: Ayi cha, ngiyaxolisa mngani, bengingaqondile nje ukuvusa amanxeba. Uthi ugogo wenzeni?
1: Ugogo wakho uthe mina ngigule emphefumulweni. Nokuthi-ke lokho bekusukele phi-ke angeke ngize ngikutshele.
0: Hayi, ngabe besingenwe yini isalukazi sami.
1: Bandla.
0: Kodwa noSipho ungaminaki ugogo, yazi nje udlala ukuguga.
1: Hayi, ungayikhathazi uSine. Nogogo ngimtshelile nje ukuthi ugogo kube emane eyikhulumela nje.
0: Kazi uyothini mhlazane kwezwa iqiniso.
1: Hayi bo, uyobe selizwa ngobani-ke manje?
0: Hayi, kodwa uqinisile mngane, akekho umuntu omxoxela yazi. Kodwa ngiyaphinda noSipho. Ugogo Masibi wazi kahle ukuthi wena uthandana noLungu.
1: Hayi bo Sine, yini kanti? Yini ngathi khona wena into ongifihlela yona? Umxoxelile yini ugogo wakho inkinga yami noLunga?
0: Hayi cha, phela uma usungisukela noSipho, hawu ngingayiqala ngaphi nje indaba enkulu kangaka?
1: Cha, ngibuza ngaphela kade lokhu ngibelesela ngokuthi ugogo uyazi, ugogo uyazi. Wazi kanjani?
0: Mane ngisho nje nami, hawu.
1: Kuyoba kuhle uma ngabe kukuthi ukhuluma iqiniso.
0: Hawu noSipho, kodwa ngawuqambelana amanga mngani wami.
1: Sine, phela ungakhohlwa ukuthi mina ngiyakwazi. Ngikwazi nje ngoba ngizazi. Wena uyathanda nje ukuyifaka endabeni engakudingi. Nolunga futhi wayeqinisile ukuthi aza kubize ngovovo liyakhipha.
0: Uwe hayi ke awungeke nje ngaleso siphukuphuke sinekhanda elikhulu. Angazi nje ukuthi nawe uboneni kuso.
1: Hayi futhi ngicela siliyeke nje igama laLunga. Asikhiphe nje igama laLunga engqoqweni yethu.
0: Ah, uwena nje oqala ukuphatha igama lakho uLunga. Kusobala phela ukuthi usamthanda.
1: Lutho ke ntombi, lutho. uLunga nje angimfuni ngenhliziyo yami yonke.
0: Usho ukuthi nje usakhumbuli nje ney'khathi ezimnandi nje othi uzichithe naye.
1: Hawu, isikhathi esiningi nje mina ngisichithe noLunga sidadisha. Ngilale naye kabili vo. Yabona nje kusukela manje isikhathi sengizosichitha ngokuthi ngifunde ngokukhulu kuyikhandla lokho.
0: Ayi cha, ngiyakuzwa mngani, futhi ngiyazi nje ukuthi uzoshaya amakhanda nje uma besekuphela unyaka.
1: Hawu, kahle ke phela ngoba uyangazi nje Sine. Hawu, ungakhohlwa-ke futhi ukuthi amaklasi ayaqala ensukwini ezimbala ezayo.
0: Hey, ngikhumbula kahle yena uSipho. Kaze noLungu uzoba ingxenye yamaklasi njengoba phela ngamfuni kanje uDlamini.
1: Impela uDlamini akaphoqi umuntu uthi azodadisha. Ngakho uzoza uma ngabe ukuthi uyathanda ukuthi aphumelele ekupheleni konyaka.
0: Kodwa nawe uyamazi uLunga. Unekhanda eliqinile. Angiboni ukuthi uzoyingena eyokusala esikoleni. Ikakhulukazi nje njengoba esexabene noZweli.
1: Kahle wena. uLungu uxabene noZweli? Yini babangani? Yinto yanini-ke yona leyo?
0: Hayi cha, phela kahle nimuze eminingi nawe. Abashoshathayo bathi nje kuba ngunumancubo.
1: Kahle wena, umancubo akuphi manje lowo? Yazi mina bengingazi ukuthi uzweli bengimazi nje umuntu engayingeni indaba yamantombazane.
0: Yona uSipho. Hayi cha, ke angisazi. Azongiqeda ngensini.
1: Umuntu ongihleka. Yini manje singenzeni?
0: Phela umancubo le ngikhuluma ngayo nguqobo. uLunga uxoxela uZweli ukuthi wenze iphutha wakushaya ngempama.
1: Yingakhe belokhu ebalisa ngokuthi nje asenamngani yena.
0: Kazi uyophinde amthole kuphi kumngane ofana uZweli? Hayi, akasawuphinde nje amthole umngane oneqiniso njengoZweli. Yena nje uzikhiphe wayiqeda kubangani bakhe, ikakhulukazi yena uZweli.
1: Eyiqinisile uSine. Phela uZulu uyawanakekela nje amantombazane.
0: Ufana nse nothisha uDlamini. Yazi use akafuni nje lutho oluphazamisa amantombazane. Mhlawumbe kwenzeka ukuthi nje iy'ngane zakhe zingamantombazane.
1: Hayi, yazi wasiza waphatha igama likaDlamini. Kuzomele ukuthi ngikhulume naye ngaphambi kokuthi kuphume isikole.
0: Hayi, kuyokusiza lokho mngani. uDlamini phela akayifuni iy'ngane zesikole emzini wakhe.
1: He, ngabe usuyithatha phi indaba enkulu kangaka Vovo?
0: Hayi, bosuka noma ngaze ungibize ngalelo gama, nginandaba yazi.

Yabona ke sikudlala namnandi lomculo nje ukhohla yikho konke bekukuphethe kabi noma bathi ubusenkingeni noma bathi bekwenzekeni ngawe ugcina usuyisula nje inyembezi ngenxa ukuthi mnandi kakhulu lomculo ukhohla na ukuthi khona into ekumi kambi konje enhlizweni kuyibona lento ehlala ungayazi ukuthi yini uze nje lento ebuhlungu nje ube nenhliziyo ebuhlungu angazi kubizwa ngaleyo nto leyo kodwa nje uze uthi ayakuhambi kahle kodwa uma sesifikile ngampela sigaleleke kanje hayi yahlehla ngampela ufisha iqimbi itshwele lihamba liqimbile impela like la usuka suka masho abana leyo nehambisana nemfezi awuyakhwifa madoda besho kamnandi ke insizwa sidonsa lekwane ngoma esiphambanweni ethe imahla amantombazane bafwethu sehleba nje kahlahle mahla amantombazane ngisho ungathini kodwa kusalayo mahle bahlo munu kanti ke nje kamnandi ke wayizwa ingoma la ethi mkhuzeni kusho laphana ngeimpumelelo umhuzuko bathi akusona umhuzuko lona njengoba ungisukela nje hayi uzobona unyefanele ukuthi unyathele isipikili ngonyawo kusho laphana ke impumelele kusho laphana ke njalo isikhumbuzo emsakazweni ukhozi FM kanti ke mlalelo ukhozi FM siyibambe nawe nje imzuzu uyimine phela sibheke laphana kulona ke ihora leshumi nanye emsakazweni ukhozi olumaphikophiko thwakela thola yonke imikhiqizo kaGambu imikhiqizo kaGambu isesipeshelini kuzona zonke izitolo zakaBoxer eMzansi kunjalo nje mlalelo ukhozi FM asigijime nje hambe nawe siphula ihlahla kuphukuwa amazwe uyayizwa leyo nto leyo masisifikile amasoko nawe athi ngiyakuthanda awu suka ngazi ukuthi umasikandi ungenaphi la kulungile asihambe nansi ivosho ishaya kwamnandi zinsizo odali eyi imnandi-ke le ngomakhulu awuzwe nje insimbi eyiphakathi awuzwe yonke into edlala la konakele ngampela konakele hlehle ufitshe iqimba itshwele khona ukuthi hayi bo uyivalelani ingoma yamasikandi hhayi akusuke umasikandi lo sithi nansi ivosho umbhaqanga basho umgxobanyawo sikhuphe kamnandi ngomculo omgxobanyawo lana ngiyabona uto somshengu laphana emtubatuba uthi yeyi webingelea ngihleli nawe phela ngeke nguyeke sehamba ngampela usuka awuzwe la

0: ubuya khona ngiyavuma ukubuya hangivumi uyabuya nobani la awube zimbili ngampela kanje ngoba uzile nje sixakaxaka esho kamnandi ethi xakazisa hamzana no DJ Papi awethi xakazisa bakithi ethi shale okwasakwasa yenza noma yini oyithandayo phela kuyajive wala asitshajani ngisho abuthi ujive into engeke umbonele ukuthi ujive ngathi uyaqhambuza ungathi uyafisa ukudansa uyela ngakhona kodwa futhi udansa kakhulu udlula wonke umuntu besho njalo sixakaxaka laphana kanti igugu lomndeni lithi ngenxa yothando mnandi kakhulu umculo wabo bobabili angazi ukhetha yiphi wena siyabonga kakhulu igugu lomndeni usephilile usengcono uhlala esibhedlela isikhathi eside usengcono uthi umsebenzi omusha uyezo sijabulela khona lokho-ke thina ukuthi hayibo umuntu akavuke bakithi aphile sisebenze ngishilo ngathi ngizokuthatha ku-086000 2437 lapho ngizokuthola khona nje ngizwa ukuthi ngabe iyiphi ekushaye ngqo enhliziyweni yakho ngaphambi kwalokho asize la
1: manje awusho mngani sakuphethe kahle Themba
2: hey o nginamahloni kumilwe ezinsumpu esitheni sangasese ube ngabona le nto uThemba uzongishiya phela
1: hayi ungakhathazeki lezi iy'nsumpu benginazo ngasebenzisa i-rejuvena wax gel ipholisa ngokushesha iziqede nya njengamanje ngiyisebenzisele i-rejuvena wax drops
2: edeliki isebenza kanjani ngaphela ziyashiza zonke lezi zinto
1: hayi o i-rejuvena wax gel yakhiwe ngendlela yokuthi uma uyigcobisa noma ikephi ayishisi futhi akubini nabuhlungu i-wax drop yona uphuza amaconsi ambalwa ngosuku yonke le mithi uzoyithola noma iliphi ikhemisi
0: kunjalo nje kuthwakelani ngizima Afrika umlando uyaziphinda asisoze sawukhohlwa umdlalo wendebe yomhlaba phakathi kwebafana bafana neMexico ngo-2010 nakulo nyaka mhla ka-11 kuNhlangulana ibafana bafana izobhekana neMexico emdlalweni wokuvula we-FIFA World Cup 2026 ziqhenye ngobuzwe bakho yeseka ibafana bafana ngokubukela lo mdlalo ku-SABC3 SABC Plus naseziteshini zomsakazo wakwa-SABC ngo-9 ebusuku lokhu kungaphezu komdlalo yindaba yethu uthando lwethu ngesikhathi sethu all of us all in kawufela e-SABC umsakazeli osemthethweni we-FIFA World Cup 2026 asambeke mlalelo Khoza FM ungakhohlwa ukuthi nakuma voice note uzosithola ku 0791639874 ke ngizwa ukuthi ke ingabe ubani othini ngalezi ingoma ezimbili bese uthu nje kuphela igugu lomndeni kanjalo ke nosixakaxaka xakazisa asizwe nithi bathini ke la ngiyanazi ke masenivote sawubona
3: ningenani
0: khamba kahle kodwa
3: uyaphila kanjani
0: ngiyaphila kanjani wena
3: Hayi ngiyaphila nami ngithi igugu lomndeni ngihamba nalo.
0: Ayish ubalo.
3: Oh mlungisi ndawonde le Ndlovana eNyamvuko.
0: Wemlu.
3: Ngiyaphila.
0: Ngiyaphila ngane yakwethu yazo.
3: Angithi sigijima kakhulu manje.
0: Ayish asa hawu asizwa ngisho endlebeni. Indlebe nje ivaleke ngqi.
3: Hawu akulalo sikhumcoba
0: njalo. Siyabonga kakhulu.
3: Hayi.
0: Bhayi umlulo nabakithi awusivaleka amadlebe uyasho naye uthi hey webingelela konakele sawubona
4: Dadusha phela
0: Ngiyaphila unjani wena
4: Ngikhona nami la engeza mina usiyafana zula show
0: Ha undaba ezitha uhamba nayiphi
4: Mapanza awungiphe nanga usixakaxaka
0: Xakazisa
4: Yebo mawuxakazisa
0: Awusuka madoda siyabonga kakhulu undaba ezithi yezwa
4: Nazo
0: bakithi ngiyabonga sithuli siphile nje nawe bakithi ngiyathuthwa manje ngisuke eshowe ngisuke laphana kusiyafana size sizwe la sithola bani sawubona
5: yebo sawubona sisi
0: unjani ngikuphi la
5: usemnandini
0: wengane yakwethu ubalo
5: emanzini abilayo
0: ubani
5: umphikeleli mvelase emanzini abilayo emnambithi
0: utapuza yiphi kulelo lutapano lungaka
5: Nanga ngixakazisa ixakazisa lapha.
0: Athi xakazisa, iyaxakazisa.
5: Nanga la.
0: Awubakithi.
5: Danke bingele.
0: Danke kanye akwethu, ke ngizwa ukuthi ubani omunye esimthola la sawubona?
6: Ngiyaphila sisiwami.
0: Ngiyaphila njani wena?
6: Ngiyaphila andile ngubani enkandla etaleni lo.
0: Wesomahasha.
6: Awu sikahle siyaphila la etaleni, nabe sithanda la etaleni.
0: Wo, uyohamba ngifike njalo.

0: hayi siyofika sizazugigiza zokhuza zoshaya. Ngokuhle kudelile uzogigiza.
1: Yebo Nkosi yami, fanele ngiqeqeshwe ke lapha ekigizeni angikwazi. Uhamba naye.
0: Ngibona le ngisengimanxeba nxeba uthandwe
1: uze
0: awawawawawa. Ngihamba naye impela.
1: Ayi. Ayi zibondiwe ngiyabonga.
0: Ah siyaphila la ethaleni ivolume phezulu ngazi ukuthi ulesihlanu.
1: Lalelu le futhi yiwo ngampela lapha emakhandethu.
0: Asibonge ke la ethaleni bonke abantu hayi bathi halala.
1: Halala awuthi ngize la sawubona usemsakazweni sinawe sabona?
2: Hello babaza.
1: Hawu we. Ngayi ke sengilalela ngiguqile sengiphansi ngane kwethu ungaqhubeka ke wena.
2: Ngiyaphila mathawe
1: kukhulu. Ngiyaphila wemadondo.
2: Hayi ngiyaphila nawo ngifela nesimadondo la mnambi tenda.
1: Mm. Wefela uhamba na yipi?
2: Ngihamba no number 2.
1: Awu seyaba manxi banxibi inhliziyo. Ah, kulungile mphembe.
2: Hayi siyabonga mathawe kukhulu.
1: Sibonge nje elimnandi iphimbo leli lamadondo ngiyathutha manje ngiyasuka lapha kuyena madondo ngizela ke ngizosithola bani sawubona.
3: Ngiyakuzwa.
1: Ngane kwethu ungaza jabula iphimbo lomuntu esifazana.
3: Sengibuyisa ekhaya la ngoma ehlala
1: kule. NND.
3: Yebo, ukhaya iphele mashe wala ngoma emayini.
1: Hawu wo ekhaya ngihamba ngenyawo.
3: Sithi nje hawu xakazisa sixakaxana.
1: Xakazisa, xakazisa. Siyabonga.
3: Ngikumkhulu.
1: Awu bagithi ngisonga ngithi ngampela ke manje yabona ke kumlandi kakhulu manje ngizothatha ukugcina ezincinweni sabona?
0: Yebo.
1: Unjani no uskuphila?
0: Ah siyaphila hayi ukwenza xinga sizaleni se wamajoze enkulu le kade ajina ukukhuluma nawe ebengelele.
1: Ngijabulela nje ukuzwa ngene kwethu azawazi wena.
0: Yebo hayi ngihamba no number 2.
1: Ish ngenxa yothando.
0: Ngenxa yothando.
1: Hey bakwethu abesenzana uthandweni.
0: Hayi siyabonga nifile okhozi.
1: Hawu bakithi niphile nje yazi bakithi kuthi ngikhale bangibona ingcingo iphanya zanjena ehlengiwe angazi ukuthi thiwa lento kodwa ke sesigijima ngempela sizala kuma VN 0791639874 sizothi bathini nakhona bathini ukuthini baxakazisa bathini bathi ngenxa uthanda kunjani sahamba ehlengiwe.
4: Okhosini FM isiqhe sase Africa awu thabe khulu umkhulu yaphila kodwa awasibonge siyaphila ngihamba nomaxakaxaka ngihamba nomaxakaxaka uyashayika nomaxakaxaka ake sibonge iyo le unduta esuka kwa kukuthandayo iwele ngenyawo iyo shaphatsa mathini asibonge.
5: Sawubona sawubona msasazi wami bingelela unkulu omlungwane lo laphi ndona wona ngoma kwalendizwe duze nasesigodlweni ibhekuzulu. Ayi ngihamba no number 1 mina noma khona bekuyezinqe khona nje wonye kodwa nje ngihamba no number 1 ngibonge emkhaya unkulu omlungwane lo lapha wona ngoma duze nasesigodlweni ibhekuzulu duze nitshashane ngiyabonga.
6: Ngijena kwasa kwasa. Sanibona lapho kozini. Ngikubingelela bingelela. Ukhuluma noAnonymous la indoda engaziwa le nkandla emfungosi. Hayi ngihamba nosixaxaxa dadwethu ngiyabona.

awusiyicaphune ebukhoma insizwa idlala lana kamnandi kanjena nje obuzizwa nje yabona ke njengamanje siyayivula ngampela inkundla siyagijima sihamba nayo umlaleli ekhoza FM noma bethu kuleyo muntu leyo awuvele nje uyidedele ivolume asidlali lapha young stars young singers bathi iphakade lami.

Yes, abona ke isikhathi sesingoba sesimi kanje kusho khona ukuthi ke angiqalaze ngibona nje abantu abambalwa ngalanga ababona ke uzimele cele basetafel cop bathi bakhona abahleli kanye nathi kulona uhlelo ukusa kwesizwe kanti ke uzimele oh yes ngimbonela uzimele nangena ke futhi nomu umusa khosi kwaxolo naye bathi ke hashtag ukusa kwesizwe ukhoze FM nami ngikhona amazulu ozulayo ufikoni mhlongo naye wathi ke amazulu ozulayo ngikulalele ngilana ke kwamaphumulo esigodini sasemabedwini wathi ke sengikhona ke nami ngababona ko inokucele njengenjwayelo.

I mina angisoze kavumela umuntu ozodlala ngenhliziyo yami. The Nameless Band bathi ke masiyeke, ngcono siyeke uvela uhambe ngoba yazi uzongihlukumeza inhliziyo. Kanti ke uzwile ke ingoma kaZomu Jiha ethi ke isegazini umsakazi wakho hamba phambili uKhoze FM kuyisekuseni sithi kusakwesizwe njalo ngolwesibili kusukela ngo-12 kuze kube u-3. Singena kwingosi esithi ke qhakaza mfundi ebesiyazi kakhulu nge-Campus Connect. La esibeka khona ukuthi ke ngabe khamba kanjani emenge basithi ke qhakaza mfundi mekukuthi ke umfundi we-campus noma ke ukunoma yisiphi isikhungo semfundo ephakeme sicela usondele sondela uze ngala sizohleba sizoxoxa nawe sifisa ukwazi ngoba ziningi izinto ezenzakalayo lapha ngaphakathi esikoleni uthole ukuthi zigcina ngaphakathi singatholi thina sifuna ukuthi ziphume zithi gele geqe

Live together. Msakazo wakho hamba phambili ukhoze FM ukuwona olalele ngalesi sikhathi. Bengabe singulona uhlelo ukusa kwesizwe nomazulozulayo. Sikulona ke ingosi yethu hashtag ezasematexini. Hey, yeah, man. Seze ngayithola ivoice note engiyifunayo. Wena okwakho kuzoyilalela bese ke mhlambe ke siyahalalisa la isahalalisa khona. Uba yijaja ngithi uyazazi ukuthi ujaja kamnandi kanjani njengomlaleli ukhoze FM. Bese sike hashtag ezasematexini sibheke kakhulu ukuthi uma ngabe ke ufisa ungena mhlambe ebusinessini kuyasebenzeka yini kuhamba kanjani ngoba ke bakhona asuke sebeyiqalile leyo ndima basuke bekhona asuke sebedlulile kokuningi nansi ke enye ke ivoice note